Ela obtinha optimismo. Mababka, sats kama I eloba. Hanu onasi barang uba. Cikun ams, it umisti kau han disragun ikhaba. Ipek aib abat amosi kose uhadama. Kepom kagau si natura ba uang kuya. Ipek khaba nira thonda. Ipek hanu onasi bu alda nira taatu. Ah, that's get in order and one at arm six really deep matter out there. Dari eka elo di kong un saba sen saba ne anaka. Elo ke anga hanu ay kai raba. Dari eka rat akhare khu. Christu Jesu ke ngap oge. Ah, nesna ay Kadi ke kai kai, kadi elok di amkap apa sih ngan? Sada kadi la cari baba. Kau tu, elok tu mige kai se kai sa silang kuah. Kepi misara, abang abu sih.

ugwas hari idasada gwang wabasa nidi chwachwari elob gump chitgumap ching anuga gabdin onsna amen neske kami ches bekep disa chida neches ay kong ibada ha kwaske kwame iha kolonsensin indi kenis kami danan as sti korosa nedista komise chitgan strada gatrai haveda gagas na sadu kaha Ti kanya kao karamu sadu amkusip ti sadu toms din abosa siba. Christu nga kui ao. Diske ne kwa sinyada ne guam abi kuhin imbasin hasaram. Yoske ne kwa saramayin adi hii. Jesub Christu ka gan se sadan agu kai mubi dara se sadan agu kai khadep ke kakab ka sadak kaha. Ti kakab ka sadak kaha gya ayin hanu baada. Ma kui wai hiya sada di kao kunga hain inye dan inye ka hara se a kom kai. O da ge rak tong nui da kaba ne gami ches ai. Hi in kire. Kaka bada ge ge gorobai. Ti da geng oa gwa se huwet maha. Ti ge inbe o Christu ba mabada nisi ho. Ti mabada nisi mumbi di ng ayin hansi ne sada ngata ga ha. Ti da ge ne gwaam ay binimi hi in kaka bada ge gorobai. Inip ay dani koba sen ti ding hansi ganin uye ise iba. Hi in kaka bada ge gorobai. Inip ya tau am di hi ang huyam sa doma di. Nga ha di ning huyam sa huyam bas. Tese ide obke ke kwa sarami obke Christu ba kai sira kanya kao abosa se da sada ne koms nga ha krisa o igira qaba ko nwisa ha chi mi qire kai mare da di da do mund ma krisa sadu di koms a qabure o khave ne ka map ai da ge impe ibe sadu tu se ha wi du ni se qai qai du ni se khanga du ni se o da igira mi ha chi ko nwi du ha Kaga kada ge sadu kuse ha. Kaga pinya du ibe kuse ha. Kaga pinya sadu ibe kabu du ka ni kai kai. Kaga pinya ni tau amden huyam badu se iba. O kire ine kaga iha han ari. Kire idu ni kadi ha muri. Tida kuda taina ati kakisa. Nan hia tom sarasi sen una. Nan hia tom sna a kaisa na. Chi ibe munda kun na kui tom domai. Chi ho have kaita ga kansi se. O have ti kaga pinya. Dagi korban ngara komna oige ne yan oisa kong ui mudara kunga kuda komdi de o khave eloba empty kakap na u sada china aha ho kakakleza o hari ida nga kom sin abosasi ba un hari Christu takanya kao ip na da sada un haba huya trida ne di torere kan gan chida gira kuti Mutid ma kudat stagday de pres arma. Kan ganti dara kuje kaga piat korobada hap arma. Kan ganti dagi kadira kuje tatit wagonse hudat mahakesa. O kong inda kuje. Ibe a gomba da hungesa rang ane. Huge kaga saba kuje seba dan lagusidan lagunaba. Ibne kaga batai tida san onse gazip. Chit kadigwash arma. Amen.

netest igama qinqa sinanciko nara omnqiro nciko nqari what magia I inciko ni cela dokuba saro oms adas ay dimithi nqari samsidura ngqomise nciko nge netest igama qinqa sinata ku anyha

0: aroma. Ida, kijk pas een.
1: Kwas, Isaac kwas, kwa kwas, nou, kasado, kita ni kwas, ai, ya, amase, paks di tis kitsi. Nu kun jukun ne kahusang, ai ga uang, nu kun gini sisa. De di e tis, ai kabara, aru, sisin guchi, hun hang, amwe ase, habe, tai kain, kuisen re, kuisen re, kuisen re, kuisen re, faram sita ha, dimitita kore, faram sista, aru re, wap ha kore, re, nits hang, asin, asin, wap kini, adi tia bahuki, natang, na faram, wap nang, warori, warori, warori, ikumasika, chitauro kuchina, nika, kama tachi rori, chin, nu kun jukun ne, kaba huri, am goishi kuchin, na dida gira homas, habe. Kwago kwago kwago chida gani chesa kadi oisa se chang ai na kadi sa ches ase uwa chida ni chesa ko sa se madi Africa chesa ra chedi Africa chesa dara kadi ra chedi chida kadi ngang isa si ba uwa sada chin a Africa di kwa kaisti ngi sa si pata ne kwas na ma kwa ne kwas na kwa odo tu na den je tu kuna huna chi ma de chi au de chi huiga omi ana khowa ching haban haban ma kaisen uwa kais aroma tu nga de dai ge kwenda hugada kwenda huna ma of kwenda kwenda huna diba oda o uwa o khuwa o atha adida kwena ra tain en namaskura label in di khasip na of in di masip nanda no kun an oman hon iba ching haban haba chin no kun ding ha no kun ha nga ma si gram a o dai tuin ati ngadira mi chin ngadi mushkara ko chin ngadira ngai khabi ging nga sa khoi kaisi uwa ma ma khabi ging na khoi china ma kaisi ai hai ni uwa ta ma khoi khoi ge uwa ta ma khoi si se ne ge uwa ta ma khoi ne ne ne ha khaye ge uat mai koi na koi chinge ai ben na khais ai ge hai ne chi na koi ha ha na khais ai ge hai chi ge na koi ne chi ga koi o ma wa ba wan an che si si ne uat mai ha khaye uat mai tai uat mai ski madira khwa ne ge uip na koi ya ge in ta hu ya hong ai chi chi no coin ya hon at my ting agup ke kai khara khara si ba kai to

0: 今世个比基尼电脑睇过送阿手单归还，
1: 我是阿努迪，换阿罗马乌杜雷。
0: Dira Karuti, Koring, Abtinanuti, Amikaruden, it is Aroma, Madira Kausen, Kankomigiman, Isadamaha, Abigitanagap, and Ambia de Bakaras and Aura, Kamsa, the Hooks, I say, Abasti, Ink was the Tragunani, Kamsa, no Taguna, again, Kain, T. Kamsa, the Honey Kamsa, T. Ege, I say, Abasti, Ink was Nastinani, Kamsa, saying, Abtingiran, was any say, my Ege, and Abasti Karguti Agupti Tragunga iske Nezam. Urisabida Grand Wing Aretico, Snake and Lightabin Karese and Aunga Karasas, a Honey Tamsa, Tando Sindakuru and Owas in his scare, Neza, Tip King Oaba, Kabakasahu, Kabakasti, Huristani, Kom, Huriptiko, Kikoman Tams, Naranoise, T. A Disitunga and Guruman, what was the Agershahu, Oguatabi, Disunga and Garaman, what was the Disirsahu on his sing arm, T. A Disinganing and Grasimak, O Garapti, Goro. Karapti goro ish eng a onisi kabise im. Soreski neba danan ngashna gamdi si duing ahen gara mang wa kwasti hui shahu oni mhai. Si disengani ahen gara si amang wa karapti ngani shahu oni ka. Kamen si kaip amti kabe si kabe lagara koho oiga arande sa disengani ngona disi kam a. Arano sa disengona ng a gamdi si hui a aru abadi si kam a gamdi si ngani a. Aus a disituin a tam disingon an a, Pedibos a disitam a tam disicurun a, Enana sa disiakan a tam disicurun a, Quanavis a disingon an a tam disicurun a, King of a disi, tam disicurun a, Elau navidis a disiakan a tam disicurun a, Henispas a disingon an a disicurun a, Nomsoros a disingon an a tam disicurun a, Katimas a disingon an a tam disi, Nanning a, Nukwas a disicum a tam disicurun a, Korikas a disingan a nona disicurun a, Maldas a disicurun a tam disi. Taraka ibis a disitam at Tam disi cousin and Namingos at disi, Tam disi and Nanning a Kuran Kurus at disiagan at Tam disi cousin a Not over at disiagan at Tam disi cousin a Oka house at disi Kuran at Tam disi cousin a Oka Carras at disin on at Tam disin running a Oko quays at disiagan at Tam disin a Ogongos at disi Kuran at Tam disin a Kurikams at disiagan at Tam disi cousin a Omuthias at disi Kuran at Tam disin a On dangwa sa disi akan ngal tam disi kwezen a. Opu sa disi korong ngal tam disi kwezen a. Ngamingusa se karib ama disi kwen a disi un a. Oshagari sa disi korong ngal tam disi kwezen a. Ochenene sa disi kwen ngal tam disi korong a. Chorongo sa disi akan ngal tam disi nganin a. Odabi sa disi akan ngal tam disi kwezen a. Ochoba disi kwen ngal tam disi un a. Ane sa disi a tam disi nganin a. Rundu sa disi akan ngal tam disi nganin a. Nganing osa disi nganing a ngona disi ngonang a chokob am sa disi ngonang a tam disi. Teres pa sa disi kurung a tam disi tam a tumko sa disi a ngang tam disi nganing a. Tumeba disi ngonang a tam disi. Nganing a komen tam sa disi kurung a tam disi tam a. Si adanan as a tam sa disi kurung a tam disi. Hakan a ngayking apting nganupti. Emingkar di tes ngat aroma tira. Ausen tausam.

Kaisa gaiti haga disicam wa koro akaiti si anampiapti dollar ka guan chang ha we se ti ege ngona gaiti khaza disi ti koro kaiti si owa nampiapti dollar ka nya chauku nga kunqani in kind tira nama kwen kama ni chang ha we se ti ege ne ba koro an se ti ege ane grip nga aroma Nidi ICT and House Summits are causing Oshana Harip Nani Engamie se e Damaske Ioni Oshakadis Nani Hase e de Ike Nebagoro Miese Oshana Haripna de Ida Mire No Grip Nas Aroma Ike ICT de Arabo Omkins and Munkais Digitale Amde Ika Gaisi Season OC T Ataba Orun Orus A Ting Amzamai Ha T Ida Mire T Ige Hano Grip Nas Aroma Oshana Karip Thomas Oga T Gurunas as Thomas Ogani Hansi E T Ige Nebara Mie Se E Duguan Anne Se E Ige Asarati Angan dete kam ares teknologi di minister kuasa emati foloskoro anse uba abas na dagang wika rotiko osina ige oma Congo festivals na singe kuri korope ti angaungasi festivals kinesa zadara. Saratin Sarati and Hamasi Festival Naunga, Tamaskin Arasigo, Namafia Sadi Gang Aungaha, now and Lincoln Gay, Edo Facebook, Habianit Krako, on Gang Lincoln, Norobang Arasibang, at Mahabin now, Ning Arasip Nara Homa, saying, say, Getorobang, Abastrabistina, Oma, Congo, the Anza Festivals, Nastina Hase, E, T. Kennedy E Festivals, Nang Hamasi, and Housing Usugo, T. and Ligu. Housing also go. I do go to Honda DX open houses. Massa Coman stick like this a Rasike, neighbor like Oma Congo, Tirami, Festival Skeneza. This in running a Kuriha Kam Korop, Naptinke, Oma. Dundu an aros omusadi karib ay ngay kisa ko amay se i tige nebaram e kam korop ina atayena ke ahuin wip ngari igire an haira se ti maron nare gire ko o nidi ikteiro na ay ngagire au ta e tau se skine za tip kine di koroba kwese kaha teiron nana ke ahuin wui an on kahansha pane huti ke nebara mie se e mama sa singe kozi nga uwe ainti veke pina sinda da goro ko o nga kaipa isi goro a isi isi skene sa se ike nidi ikam goro tin ngadi nga kais azake a meng se e ngadi ikairon anapke a uwe ngui se te ike nebara mie se e kireda noko bat karutiko kireda noko bat karutiko saradi kam aredi ti ngandite kam aredi technology the ministry stinge haga asa in asa haga network din abago maga kabanko huris kabanko westarip ngap ngako a ngenke se e ko a tai se e ti gene bara mi e si aniri in abaga tai ske harin a ti ngwasi si network ke ai ngkes e tadi a kau kau sa di ke ne barami se e okay no go bara gra tsaru tsikoro o sine ke o ka tsarip ti aba sine da gra wi tsaro tsikon o ka tsarip nga sine o sine ke saradi tsarip ti am aus a kwaisa nadalia ka ko se sine anta saben kharip ten mana goro khau kan se e tsagob amsti ankhong asna iske neza ngaba e goro dagara ostina ngari khau

iza ngadi iqamqindi namathi over herero iced aqamqindi hina adizi kozenqathi hakanqinkuri bahudizi kozenqathi qhozenqinkuri akoze ke ai aqamqindi de ayinqinqisesiqaroma iske sarathi like that carib dem ngamas aqhayisa natalia xa kuze sina koronqa di xhawukenza di nidi e essence di aneqhap di cam di sikhozenqas a so hope ams nga uhayise iseske nesa cam di sikhozenqas ke donor donor tartsis a is aroma iske ngari e xhawukenza koro di nga qhayira tsi aqoronqa xa xhari kunqane enqhumise e so hope ams di anqhunqa xa sinani enqhamise ihti ngari xoku khona ukhen xoku nxa kura nokuba enqhamise i sobe isasaradi munqama asina ngari xoku ngisancayi kuro dise ske nesa over here ro khona ngap ini enqhamise i anqinqise nsti asaku ke tsorop amsti anqwetna xari pnqaroma ke ke neba koro anese ingcayicwi gabeke lo go banqadi ikhona ukwenca ku nxa kuthi nora enqhomise e dike acaba igoro ncane qirira no go baqarutsi ko sarati ncame pepa awe ethi ngarisa re must ministry singe go ncane se e ncadi e aqhomasa a drap etosha aqorondi nqhanapti omuthiasi oshi avelos omuthiasi oshi velos aku ngapko a ngayi di unwese isa ngaba yoruthi geqaya i tiba ngathi i draba ke a khwa ese i khabe ke ngayi id unuthi ngale ko a dsa sa ipke a ministry stikoba a kwaza vilo hankula bakoro anse i ti ipki koromi anesko sege ngari tmap ke adi khabe tsuru ege aund maha i di sina ke ngaba koro an e ngai sarati ngami betin oi ti an ngari sari masti ministries khaba ku iske nesa

Bacelela noga baqharetše ko cela noga baqharetše ko Tarenada noga ba kwa Qenqe se e ngaronke nge necessity ka mapna ida kwa Qenqe ba dana Oga ngosi ngwaro ncabeda gara ko ngapa ke yapti ngunga sna sna ke ake yapti a president Qwasa William Rudwaptsinke ngapti abosa sip di mainsa ngwanti nako a tsara tsara se e di ike ne bara mi se e nga ike abosa sip di aqong am di nga qha isko a nga di ikan kan kha sip di aga sipina ko sona tsa e kelifin asna ha i ngap ay kwa kong amiskawka ike nga di ikara kara di ko ah di e nga di i abo sasib kwa kong amiswap ay yung arok sasiba presidente ay ko ah kiyuse ike nga di i kara kara di nga di tina ko ah di e se i di ike nga para miye se i nga isi ko ko nga kwa itikuro ko itikuro mo nga di ikan kan kasiba kuro ma amise i nga kasi ay if I see I'm up kuruma se I'm de kwa ha se I so abe I ke ngari in abosa sipti maisan de kara kara di ngari tina ko a kan I pe a di disne ki ngai kabe kuro an I se I okay ngaron ki ngai ngaron hina ida ko a kain iba tana kan ngapna ida Africa pi test ra mi se I so abe sina I sara di ngop tina ni di test ani te di nganwana ida ni onani mayingqase ihuke qamancaza sicuza yi encikhoni ko ukancikhoni nge season ku tsi anxayidisa season xa ku hanqaro my house and idikara xwa o santis ka khabesinara qai soroske dinxayidi yakwa soroske kwa gafuru

Tira kai kon aroma ngai ngai dia. Tira kai stu zain kai nau kai nti tsi huwe di damaski huwe di tsini huwe tsi ngawat mei kabe ike soro di ngai ra ngai di. Azira kai kai kai tsi nau kai ngkaut mat kai kabe inge ngai kon ara kai nti mama ro. Dan abgesera di kai kon gira nau kaga fruse kai nti radio di koma nau. China sang amsna it's gigre nau au salata go gire nau kwaga kom se it kausa tits kadi tse sa tse a tina di gire ngai tse gino kowe tsangina ne ba nau ngapu e tse har ke tse do no khaba ga nau reget ya se da ne qaru tse ore ngare nau se ngwirte manda na qhede a qong a nqaba go ida a tsamu a qani di tse zatara tse di se iswa ba a qopqane se a nqhao.

0: ነው ንቆጋሁ ግሬ አንቆጋ ጻራ ሲ አሰራዲ አፍሪካ ፍናግሬሃ ማን ካም አምሴ ሰራቲ ንቆይካ አናታ ሲ አዛሪ ኮንቲና ቀንድ ማሰግረ ቆንቆሚሴ ሶበ ኢጌ አንዲ ኢቀንድ ማሰ ቆንቆሚዲ ሲ አንሰራዲ አንቆጋ ኩቲና ካም አምስቲ ማን ዋስ ikawqaw sasenedi etheza ke anqabise i Africa update sinqanqa bigere Africa update ngora statistics ke anqanza i ti iske anedi i tseza kurukoro beratsedi e tsamri sikoronqas aqhayitsap qhayitsap ti disikwezinqase nqane ndisi ngqona nqa inkuripna iske anedi etheza ke a ngobi e nga ike organization of African unities anqaka iske nesa ngaba ho ike qaraka nqa ku Africa dinqoku nqa enedithe zaratsedi so ape camwa ke disithi kwese kurip kwese kwese kwese this a ayo stake a tabayise e nganqinqasa didamire organization of African unity xaba ho African unions like a chara chara ise e ayiqongura se le itheza camlisi koronqas aqhayitsa this era etedi ethi ege quro house anedi e etesni enqobies enqa ege aquro ngausa ngadi e account am the Europe ngukire Africa baha account am se isinqaza manqaqharma ngadi sikwenze athi korodisi xaxa nqanqa ngukuripna xuro nchausa agana aptana nqas agras nqake a ixhaka yise i de igene barami ngayike nqanqa ay agana de xuro minister ke i ngayike a doctor Kwame Nkrumah ayqwis ngabake tanase maridrami krume ba kruma krume se ke a ngobi ese i de ida mireti ngencika mako onqoku Egypt ngabi United Arab Republic ngakrenqase i Ethiopia Liberia Libya Morocco Sudani Tunisia pati Cameroon ti masiptingus tse kana sin khana abike no ba South Africa qabakas Africa tingus maza ke qhaweta mahai abe ike ni di itsa Africa di hokukere ka on ame Europe di ngokuha maza manqwas ai aqaqqosa se ke a ngobi ese i di ida mire tse ike ka waka masina ni di itsa iqhaka isinqa di nqanqamdi akang amdingwade manqwas aromasina ncinga mako Africa dinghoka kuri kugire saqa kukhamagire nili inhouse nagire ase e di igene barami se idake netesti kamapna Africa di tsestira mise nqanqabigire Africa di ngora sasip di tsestia mi tsi ngabaho ngasikaqa Africa di tsesti raha mi se itsi ngasinobe Africa dinghoras aroma tsedi se itseske nesa okay sara dinghoptin nqanqo nani rite sara tsedi se i sobe ida nqani disi nqonqa kuriku dirahami se i sobe ike asara dinghop anasina netesti kama pati se dikarami o hausungus stinghana ngapa isina nidi ite sara tsedi ase ida nqo ikarutiko sakupti ngcoba maripta ausen
1: Shambo Manachan.

0: Facebook an Tarin ang Bantayin Haas ko ay hundi.
1: Tira, kamikari, chikhaori, ne danin khao na si hun aroma, tam ko se tuy tama ka koro ko se, tam ko se tuy tama ka ngani tayma, saat ka ngaban ang klap ika hatwa si ka iyo, swa kwa SMS sa Siri.
0: Facebook's aid uge kay Summer's Morning Show di aho mi ka, ngaba Siri inaw nin sinaw hun mo ko. Ke so pian sim kha nen si long kwan ngai kai chi rang kwan ai kha gai chi rang kwan mai tui gan kwa khabit

0: 좋았나?
1: 사도 어디가?
2: 끄끄르끄끄르디요.
1: 우리 또 이 아니 스티브 뛰기 싶어 물어.
3: Dumdisi nganing ahen gramang wase e se e dakaro tino kaba gore mara gromi se e asob e Africa bsara din mopti na kota se niri ite zara tedi se e sobe ireke ane badanan as na zara din awa ang hosung hago di ministries ke Africa di ngans de ambasadiran ingang hawas niri ite zara tedi se e ang housing news ti ang hanap e iske ni sa na just ikam up na ti ige ni just di asago ba kumay sa generally matuntus nga kang mga ministers o gan housing hago di sa ni kaito yese e ti ige karagan nga ko ang ikakko wasin Africa di ngansi ambasadiran sa dating hopi kaito yon ngansi na ngabani ang ase i di ike nebara mi ang nga ike ngano si seip ni di sa guba di si kurang na hingga ramang oa na di sir sa ku oni ang nga ase ske ni sa Afrika sa dan hopi di ams Afrika di ams ngaba ko ike kare di garami o o ba ha di si kuing ae di garami o is kumaisa melodi koruras like ng kaba aus Zimbabwe tis nisang isti karang asa ni ma ti ige nako para kara koro ostina ano si karang asa tapi kumaisa Selma ashipala musavis sarati kagan husing hagudi minister nishani maising like pare di si kung ay di karasi minyo ti ike kan kan sa

mwaisa mulum achiva. Iphani ati ese e ngike kangkan si sakuba sakubda si amise e so ap e ome culture. Okay, kwenye abadongari ni ati ese ngike ambasadiri Congo tu taituran esenba. Okay, ome culture kwenye barang harama se e eni ai barako kwa kwa kwa kwa kwa kwa ethi ike akan kanse ngare kurumise diership di ngqaba abaqwasa mulu mulum achiva qhane ma ese e ti ike ne para thousand ti ike africa di arms ngop di arms qhane qanam ese e nqani dc ngona ncakuriko qharuma se yene lithi zakya ngqabiye qhane dc ngona ncakuriko qharuma se yene lithi za Gang Mabi, Ti, Igea, Sarati, Optina. Pam, E. Ekrakais, Ti, Anu System, De, Anunkes, Achenda, Tam, Watting, and Jis Gurun, Ah, and Grip Ekal Causa, I think I'm Snazako, Ah, Masi, in a Grip Nat Aroma, E. Asaradin Hope, Nandis Gurun, Ah, and Nandis and Gurun, and Guru Africa, Titisara. Sedi seke nekling amsnaga nirite sa housing musti anak ngapai asigera desir dimi oni ngan ngasi I di ida mire se dan karuti ang harugun horong ako taran nara I si ngagtop ngan nirite sa tara sedi se swap ay ngan ngaboda di ngan hau si sarati sa gubadrang amam se sorosik kam sen kung kati kurisap au EDC ga ma etse a tsa di grammy o me ka tsa ga tsa stick tlo mai

0: Bubble, the Liverpool's Ogwa, Ozilla, Oigo, Hamelo, Manchester, Stainet.
1: Come, come, send Burundi, I have all.
2: Kaimas, Moro, Madisa, Madide, Ores, Des, Kwana. Ores, Des, Kwana.
3: Akudala karutsi tugurisa ba o Edison ixa qenqwa stimire so rozicamqamsen urun aroma iske neza awedis
4: ee ala doroba lenqwa stimire stimire tugurisa sponsa ala doroba stimire ala ngankadro nixa kama be udst omdagira iha afrika tsesa dini unga qeske do omdara sathi regre minse tugisa do tina kwasi champion champion iga taha otkia champion o champion iha ngong o champion iga ha champion haru tingi ya champion nje Arsenal staba watu ke haru champion matisha
3: kai nge amitu ra item kore madira tausen gamgam sen corona
4: ya ada doko ba maska baba ngwa dore tsa roti engo sa premier league tsinge aris na goro pun am tsige ora ka liga ku ngeku go ngari goro pun am swa na khuna madigo sian am tsige ari cs tsa go a kaige ye CS tsken ari engo sa premier league na go a kaige ye tsinge ni siza kona karudra ke zasi champion dikuta kere tsaye ni siza ai tsike tsum ai ona this is called not skinny double champion dikade ni siza ibe champion dikuitedere kabara ga champions league ba PSG zasi ditwa so akuna otike double champion dikade kha it is into the what have you to double champion of that is top champion between me abe ada kore ngaqo thi ari sna ke engo sa premier league ba gore ntsoro etike Man City ke kwa qabu unis a tsike Man City sa tsui Aston Villa sa qam Brighton sa qinqa Red Devils ka nguna qabi qop etike sa khona ni qam qam Champions League ha kungagadi ke ke se go komroi tsike Red Devils sa qinqa thi mona qinqa di kwa dansei ba se go Fulham sa qam Newcastle sa qinqa Spurs sa tsui Everton sa qinqa tsike Liverpool sa tsui Brentford sa tsui diko sia karom kuke aba you will never walk alone sa tsado aba kuke Burnley sa tsui Wolves sa tsui Nottingham Forest sa tsui Bournemouth sa tsui West Ham sa nguna Leeds United sa qinqa tsike Sunderland sa qam Chelsea sa tsui wa kuke ngabang abakarisa kwa qong kwa tsike Crystal Palace sa tsui Arsenal sa ngailira badandwa tsinga ba inkururo ego unwe ngaba skoro ana mngati kuro miyeso akuna namkuiri nganguru kutuka kwa tantike esiza sanu esize ngabo mkabo za kano Champions League hapuna dike Arsenals Man Cities Man United Aston Villas Liverpools adike koro ngandi ngi England huzi Champions League hapuna sini nchaba seite kutano do Akkwis handma Europa League hapuna sike Bournemouth ti Sunderland ngatamra

Nesikhe sami siqhoba NBC Stiza. Qenqo siqhawulo dana sokuxhisa ithinta chest qulo ngqono sawo culture nono ephanda khum ayise. Azacabisa isikola omskin khanusise kanye uqinela uhayise I. Ingxaxo incwanqara xa kasinqaqubuthi umnqike yeyo. Ukhwasi akasipke krodie ngaso ipkichalisi xa unqasi director Gerard Ndafenongo xaba kurucumcum xa unqari ikrusisen kunira cam wadisicam disi hunqanqa group nga didwa iqhaza thi ngari I skoli ngaba enqakam chalisi munqam apojodon jubapthi umaike charika dip rapama kamehodupti qwasi planira qaye qhaza Kali skole ke cam disinqan xaqhakaza nqaqhubile nda ungase I khraqhaza za khra disicam asikose thi xhazo ay science laboratories thi qhanin comment qhayi thina nda ungase icincwa disi thi haka disicwan aroma ndafe nongo pke kromi kain opke nguna skole ku xaka unha kai qhoma pti qwan qathi kro aro chimi ne xhakaza nkuri na yinqaba cincwa disi na qwan ngana qhayi Jehova ituma I thi platoon systems xhakara Kakazendi. Whether Kasi Rinkwa, Yan and Aukwe, and in the Nunkaba of Jogromi, a kind of game, and Oasa Kai, Nadi in Akon Aroma, T. Kamehodupti, Nai Kai Tipping and Nabakai, Tin and Tikamas Nabakon, or T. Kuro, Mazibi, Muba Nabatota, T. Nabayikoidi. President Netumbo Nandin Deduaske, Kanusis Omaluti. Audibtin akazibagoro vunsati kubam. Ngadi I akazibge hun chedidi aibani hase I ti manda testing aibna nira nganga okongos an apna ohangwena karibna. Omaluti akazib ngabjan hangabe ti hangabe tenkaisen tira anka ti kasop ay gumang ui an. Antina anka ngari ikiza sizina nenda di aroma komandi urusi chika aroma kom apna sina kaso beski neza nga ngabe haus tina iya nga usi uzi kuchi ibaran amanga ise iti nga ngabe un chin op ti antina ran amanga ise ogongo astin anga sika kwisi dana sizin ura maizap Jackson muma apche kuro mi ngari in ngari ngapke Kwa karib, nabanda umkengechi, huso nkazibchina, umkengechi, nako niya kwa nara akota ndi chansi kuchi kazi kandara umkengechi. Nari ika nkengese ndi nhausi nusi kuchi ngadi ku khokadi ngayi ngari ina akazib. Nabanda umbasene ngubun aipdi, huso nkazibchina, umkengese ankasabe okongostina kaka ubaza. Muma apchukuru kaza kai. Naba I Marisi Madaba di Chinandra Tanese I Kaiza Kui Aunti Anka Saben Kha Tingin Anan Arop di Sisen Edi Chinandra Main Ngarin Akazib Ting Aip Na Angola Abdi Hun Nge Eit Kung Rase Ogongon Aip Nara Kaka O Angwena Karip Na Ting Harukuka Hadanin Ui Tiki Kansa Guru Di Angasi Kai Krista I Angabin Harukuku Di Mung Amkara Kung Naka Tiki Nae Ogongo asked in Angasa with Lodia Ngeshea

0: Tarsha yini?
1: Hey, ayos, engane ukgawo. Ba Africa tesa odawara kweni ngokungahana Africa stink Africa tesa ni forever thi that aqhomske African ngokudikweta an sabeta asset and lisa senetsa sathi sala di gain grade khunthi akere ngana ngakhunqana ni hoho nqa kuthi darona xosa se Africa tikuqa ru xosa se ngoku ke mati uwe Berlin conference ka kan nga khurona nete tsona ni karube ba khaisa kira tom kavela ke nqa khotsa ha se me date as the kam uis ding ha o sian this is a donor that in the bahang I comes nas nga si eng commission di gautara kwena nqa nqa xosa se tamara kwen saranya ni sisa ni di kam uis na kaisa kaisa se ke tsanqaeta ti nama kwen ti sa kwen ti ro kwen nqana da kira khongri Nete kam ngona ngikama mandates nesi da ke ngona ngikama bed el kep a dola minga hap ngap di ba ngona evening how ida kam areti kon umgu madida ne di che sinya donora che ni has ngasa ni che di ko ba da ke ngwa ti da ke program ya da ni ngap ni sa ngap ti na da ke ngwa ka ti ni ni si sa mi madis ke ne sa di ngas ka da ke to khuba hora ka ko ni ya ne ko ba para ngwa un nama kwen ti da mara kwen na e se ko sa se da khongui Ero kwenti sa kweni an agams ngaba ngamibe han nganti ngira kaunuye inne ngusi basi adangona ngingabi ngaba ngawre ti kong umguti ngabe maguti kore madida donora tesa ni chetu chedi isgoza. Nedi kam udi ge sarage chanka ti ne kam udi ha chanka ya kweni ngange ne tesa. Egin hanuk ase ni u sida geni mi saradi kei niya ge an saradi ngukunya da gin hanaib Sada di konia gren amaku en ngakon kadarang ayin wa oyen habasa. Sada ni mut hauti tuda mati ngukweda ase ne khusa nguwa gausa. Ngin abida gira kanin ti khun ngan huwa tira mi aa ne khu gine di ti ne khu gekanit badi. Adata ngapan huwa sku sani da kapen hao ti tugu se eizi eizi ngara kogu se nguwa ti kong kumgu ti nesiza tedire. Sada ga tedit me inetesa onge nukwena uga ngakon kwan u tangkait maska netesa tedis ngasa Aukui asram. Kabe sada niya tena kwenye kuingia da ngada ge muthi ngao sida ge nete sana chetu. Ino kuchina mu amasi da sada de kwenye ge kwa tiki kamruwe ngao. Eise kau kamshina chungwa sa tina ngao ina rachaban ngao sa tida ngama ge nete sa muthi chetu sa. Kwa sasa agamsna dara kwa da ge ngasa kwenye ni di kamruwe di kake changa ngana uha. Ne as ngani ge omtrense sonda tesi kuna ha. Ada ngi khasi kuna dani hasi ke iyo onde tan nga si si dono ta se te isen dan ngan khaore inno kun china mo ha a sada gine kresen ha ba te ise kun yan kuk nga han chin gira ko sada ne ng haro ku di nga madira kungsa nguri ku china da gini ma nga dono ta se madiko sis ne ng haro ku ne kram uis nga mi pe ha nga sa kungsi nga kresa ti man kaisi nga am kam kusa ku gita ke kap kam si ba ku watra kongsi
0: kan gan si kren ngay
1: ayo si kren ches
0: Kira da aikum. Keza mas moro?
2: Moro.
0: Kai kai da gumi dure.
2: Tangi kai kai da yugo. Ni bade ge tabe kau sa hudo kai ka di le ge masel isa. Di le tingi do Africa chase as au to akwin Africa pinchi. Ra na me bia pina ta ka Africa chase sa ko ba. Ki do saura sa an nan kau do khale da tabe kau sti koina. Ni da ge mi ku ye sa da ge ne ti. Tui abida kabin kabin. Reverend P. Smith School itu ada ni concessions di Nusa Unga Kaisa. Tidak ye, wa koin ia tabi kakman ni cihana ra kaum ni. Nadi was tin ni kata stin ni was. Ia ye tuin ame hawasi pha tidak ye sinye sa mi wabas aroma. Tidak ye dok wa koin ra kaum ni. Indok si tui abida ye ngay ni tuwa tuwa ni muka ida. Au harora tira kara huje furuse tuwa ka. Sedaya je, hari ini mesti aroma tu korang kangen. Jika tinggi orang koi je, tidak kamera itu tuas dia nolak ian dua ach nol niha fir ach niha nolak ian dua ach nol niha fir ach niha. Wah koi je dokra tau ni tuh koi cingi macam hawasi pun sike. Ina kan ni yang macam hawasi wan tarite awal kam si kai kai lah si kam sedaya ni mesti tau ni. Ira dok mire cikai kangkang si mire ai si ai ngan dia dok wo kalau macam kain si sekolah baru
0: kain ngan baru mare
2: angin

Akbiran harugun hoing wakore azati adi unusa kadul sam extra ngasa ngabega nesis adi unusa technology pa ngasa zipting aruza akanjim aroma tuke ting ona desi kwasin anam wiap dolar gu tikwase desi kwasin asin gu ka amare pepstava season ha a gam desin nganing as kai kaitap diskose kong uyahase sa gcuse ha pepstava amare unke pepsta a kanjim.

0: Kedatkar uti kwanza kwanza kasina kwenye stimire moro. Moro.
1: Moro kwenye stida tumire horaga. Namibi abdi ISD kusazi tuke damarang ISD ya mkukna kowizang kwa. Tulu zida uwaen ski monsa kudegira nganchoko monsa kum. Idegi aure augu kamkoi augu kamkoi gu tumarugu. Nya nuke di hemde of nuke di sarana anasa uwa. Okay, that I can come quicker and come quicker. Come and go, come at my way. Happy. You could talk over the camera. T. Ele Camis or Senet SMS to the singer. Did they get months era? Or you doing his mind that goes not Damariskias, Mabara Hadi in fun. Kai could gay, Dare, Kokodi of Dare, come quicker, good Dare, come good. Tomorrow the Neko could gay, Kai say. Organiseers na ti ngouse sage hiyan turu guru sabege ho aise ee kwegaru. Oda ge doko ba rakan ma auroke guaba. Khamidire mons ngapkara da khamidire sori doko SMS tusa huare. Tide ge molesas nga of tamaristias nga of torpi nga of mabaraha. Di ii SMS rosku sa ti kongasinya di mas ee huare. Ige sage tina hauti deba organiseersen. Kosa si dage tare ke godi kamko ke godi kamko di tomaro di ta kauke di toko ba haun di a auro ke ga hiri hiri ji mi ba edo o kwa se di monja o goro ngwa go ke ni e kwa se e kamere di ai SMS a singre e ke ko ba re go de onha ike ke madi ge sage tina to ye ya kai nka o kha kaisa a o tia o organiseer sen kha ke jaban buru kha se di ke tare ko di organiseer sen ding as monje roko iska tite ko ta kai se ngisa se ra cha ogi ge sage ko di ho khani hati ko di ni a ngai ngai som som ta o de ge auka a roko se ipo abara token noke phemsa unha tabasa ku ya unha tswa tino ko unha ma khabara belangseli tina de ge ra token ding an aba ko se tsam ni da unha an ske Nabago Ice Gurung Hoy coming gay come to see tracing as a Puruha Kai Chesa Namibia in Misadin Hanoka in Kam Udi Negi Hadi Mat Haripo Abna Tigi Erong of Nastina Nadi Chesa in Omea never Swahomos any has been Oro Vadi in Uloga Sisti, the Widra Midi Grammar Store being Nabai Nadi. Kobade ko nabeke ngaburo khora mani hasi gi o koma insabade tamaran aise ni ngasina da o wetini ke chini ko na ni mi sida tsuda ke ke tamu ye di ngan kobade itkara sisna tki kain set kara ke wo nuko endi nuko fan kara ngau o ni sise gi wo aiha aise guru ngoi kaminda sadatina khani chi kharaga gonkadi na organization chi ngadi iqhidi ac sadadi sara anabasini ntawun u is e muwe ko sase erango nga idage kainka chi ngukhe ne kubabara wa kavana squaza usi natalia tonga ko sesa nwa kai ko sa nqansi kara usini ko ncuna ni mu nqansi kara usini no khuncuna ni mu o diko na mabaha di khare kogo sa tinsendide. Kwa yin sa duwe, ngates ke ngurasa tisa, hayi koi huwae, ngates aroma indi ngukwe sarap, tamara rokoes, ana ting nabasi mama ida, zada tingge ha, di imu mesa mwe, ma kharipo wa nga kai ma ida urkhani siyesen ti ngatesa, si ma kwa yin sa bade kansa duwe. Ni sise jugo ngaiha sada chini kai basen chini kona ni munen kupti tugo konge adamara ti hain om kona sa kona kanire hain om kona sa kon damara kon ida sada china koin hotasi machi mwe hago konge kupti nadi ibuda jugo hili nga kariku nga organisere hako jene nganuka khali kungati ya ti ma khali po apkani hase yi elongo ngas aroma mons eni hase yi ngati samti ti aga ngas ke donor rakhesa ngati aroma yi koi wai ngomisen ti ngati sa si hanga ya khali pna si si ti no ngade ho tanga tanga tomdra mo tsanu ba ho ni ai ngomi kairo di gute tshobam i gairo di gute opse ngati ngati sa mabai kuke bekara ngawdi ni mi mabati nganu ba tai dikira miyo si i waha i da sadat na kui tonwa pina ngati sa ingaba ha kwa daga di dmangir hapa kida ha in kona mu kuhunga nige kukaiti kuhunga nige sada kamiwe pira maamadi minchwa toa kwa isa ba dekansa duwe di guda ke gurumi kuke nuke bhemsa aroma aure auka kwa isa ba di kamkweka kam tonwa roka kamet kas kamet mapes habi SMS excuse thing and have a commas a dani mas a single. Did I give moons na malogas is narahadi? Ting and have a commas gay. Kaina, Kaisa, Tui, Kaisa, Nani, Tui, Haga, Haga, Kainasa. Kaina, Kaisa, Tui, Nani, Tui, Haga, Haga, Kaina, Nel, Ach, Yin, Ach, Siever says. In double fees, in the masking and our commerce. Kaba SMS to the same. It has a Latin and a good mask aroma. Mama chicken hamon, I tatua. Nestra, Kaikan can sponge at Casa Swaro, Sia Dugo Matis, aroma, a dangis.
0: Bye bye. A tira caro, Casamas Moro.
2: Moro, it's the midre.
0: Ah, Kaido, go midre.
2: Kayato, Kainkaha. Kaisa, aku tidak bisa jual kau nak kore ba, audition. Kaya ayo start, karena tidak minta si audition tan kau untuk kuning gugusi kubu sen kuning kuari. Kui kui skengani mati kui tangwa. Uklay ni ingin kau nak kuning rama, tidak ingin angkau nak uma. Oh sih kata ngani ngadi kui kui ya heral ke heral kuah.

0: این گاز میدوره؟ مرو
1: این گاز از دست میچی که این گاز و که ایسیم استان او باب ان روی دیگه مانکا که یه ها او باب که ان امس ای چین دان دی ام اریس ایگو ها سی جنی دی این او باب چین دان ام اریس ایگو ها اپ که او بیت خبا سی ان او کن سین ان فابی نرن ان انه نین او باب Pati kelas karomai jing om domi Abraham Klingi bani kami. Kainga kaisa tui ngukoro kaisa kaisa tam kainga kaisa tui ngukoro kaisa kaisa tam kainga tui damas kayo ana Klingi sa. Kainga kaisa tui nonangani tam tui kaisa tam hu. Kainga kaisa tui nonangani tam tui kaisa tam hu. Damas kayo oike. Nestorin chienda sina kamika kainga kaisa tui nonangani hakangona nani kaisa ngona kainga kaisa tui nonangani hakangona nani kaisa ngona asking obap ien an amsa chienda ndi omsa iko hap ka kain arisa uasa netse disi isa huike vaikuna tora kasa financilo komitien rielungs komitien sina vaikani sari Vaikuna rege, hawapanse, Vailangs Committee, Sifinansilo Committee, aninake toraka, odang ahasika, umas as ao ike, vaiku karakaku vaikuna, disin abahu, Financilo Committee, anin siri langs committee, anina vaiku, ki umarida nisaritmi, hawapa, kan ansa usada ke miku baiske, ne kwenta sarisa, wunsta wabas aike. Rokade na un engin marin wa in conferences ka otarin kainan ke ho ho du ti kai hun on ke kai hun ra tora ko uda ti mita kin las ko asina ka wa bara thau khin tangi ta ko usi desini ko ke kai sa tsa un
0: bye kain gos mi dre
2: kain gos ke sa mis ka na ti tsya ke to kho bara kai se tsari tsari sa a me ke se a tsari tsari sa Kun atanda di ma amaga, hang kayi dora uma flat gas, uma complex flat gas. Pati tayo dito paite kamera uma shower sa kung nga uma tayo dito kasi tari tari sa dera uma. Nga items nga sa wito si luxury yun si vanaydan, crisp log marula. Kung kari din nga tayo dito nesi nesi dani to nga nga kayi dora uma kaya sa sa tui, nani tui, kaya sa tui. Kaisa tui haga. Kaima kaisa tui, mani tui, kaisa tui, kaisa tui haga si. Haat kai e to koba peite kamar e. Nesi to koba kamitere unha kui. Nesi da si marisa mafia. Kaisa tui, kaisa tui, kaisa tui, kaisa tui, kaisa tui, kaisa tui, kaisa tui, kaisa tui, kaisa tui, kaisa tui, kaisa tui, kaisa tui, kaisa tui, kaisa tui, kaisa tui, kaisa tui, kaisa tui, kaisa tui, kaisa tui, kaisa tui, kaisa tui, kaisa tui, kaisa tui, kaisa tui, kaisa tui, kaisa tui, kaisa tui, kaisa tui, kaisa tui, kaisa tui, kaisa tui, kaisa tui, kaisa tui, kaisa tui, kaisa tui, kaisa tui, kaisa tui, kaisa tui, kaisa tui, kaisa tui, kaisa tui, kaisa tui, kaisa tui, kaisa tui, kaisa tui, kaisa tui, kaisa tui, kaisa tui, kaisa tui, kaisa tui, kaisa tui, kaisa tui, kaisa tui

0: karore e ka go kira ore ka re tsa ne ba ma o ke sa mes moro moro
1: o se testeni tira ke tong ai go ha qhiqo tsai o da ke ne dira misi da ta mara na masi no mor na ra ma o o da ke se da nkuru da ninga mama o da ke tsowe da ninga mama o ne no mo sa nkwe e ne se qhaini go ira qhaini sa ke ntse ntse nkuru wa me pa MDC sa I did no more the F no more the Helga Honka registrar. On Nenomo and Quay, Cain, Oigal, Cain, I said to me. Hm, Nani, Quise, Nani, Coro, Nani, Cainga, Cainga, I said to me. Hm, Nani, Quise, Nani, Coro, Nani, Cainga, Nelach Ian, Sive, Ses Nira, Ses Faith, Ses Nel. 081-769-6560. Kain iko ira ga kain wow odun abang ngoba si kain sige ni si tmasa dida ko kain sen tadi da ma to sms na mas ni ba
0: okay
1: ha da o da gino mo te tamara na mas da mainge ntu ko beti ne ko na man oh ni tanke o si te sen
0: kain go kona do gran kain e ai karan kwa go giske uge to khoba qari qari san an an ha se qasa ha go qara go giske ore gra ka go tsonga sa o tira khona ra ore ke tati dire qom se go qwa qom se ntshama khona re gra ai sa ra di kona

0: ngiyacela uqhaluke ezamasimoro.
1: Kayinqwazi.
0: Kayinqwazi.
1: Ah, tanakho valtani ke umetha hung anqando le ke dokhuma qhaluka. Umigrasing an qarigam ko aka khoise iri abiso gor kapna si NBA fans herde bardei si dramisa dokba. Ah.
0: Hello. Arai kira baba.
1: Hello.
0: Arai kyo korop komkap kya.
1: Okay. Ah, thank you. Asile kido kuni mi tanako kido midrasa ko. Ada kyo brum an NBA fan kido arigam ko akan neba. Ada kani an hao. Ada kyo wan hawa si bo midrasa ba brum tau kani. Ah, tin niya kahan man am si duba si kau si re ansuk nga ni si horada kun namite kya huye ka tera ye to man an ari kam ka ka koise aviso gor ka apna ni hama se NBA fan ter de barde si de gremi snas ki ari kam ka ka ai si na ji kriya in wa ji gor na to khabara sarida o ari kam ka ka koise ir ki gami o so gor ka apna ida ye to hum madrasa hukrun
0: han ko baba
1: bye.

0: Okay.
1: Yeah, okay. Kainglas. Moro.
2: Moro moro. Kaya
1: kaya kaya kaya kaya kaya Bye-bye.
2: Bye.
1: Moro. Azati adi unusa kadal sam extra ngasa ngabega nezisa di unusa teknologi tra ngasa sitting arusa kainsip aroma tuke ting ona di sikosin anambi abdular kuka hore sizen ha a tam di singanin as a kait sam di skose kong uya ha se sa tu se ha peps tavan amare mipke peps tra a kain. Nain ganga di moro.
3: Kain ko sabi pero.
1: Kain ba?
3: Kain ba? Sabi ko. Kain ko
1: lang di ko mama.
3: Kain lang di ko.
1: Kain kain lang ko.
3: Thank you. Aju pero nga diskuro pi ngang urido sa kung ngay tay nga sa kasiro Angelina pa isinscriber sa. Ora kita pay sin sagun bay hanga jas ko ski jong ga sa isi mas meron sa skriba si ro ba au si sas merita sin ge hanga ji sugro mi sin ani sa hunji no wa skriba na gro mi tan ka hanga ja wa ka se di o bon sa ro ni zo ga se ngam sa ko ge ga ti na wa di reality ka le october si reality na o skriba ngam na ko kom ske isi o ma sto a kam sa ko skriba sa asking ani sa ga se mura ga ko sa bye
1: bye bye.

0: sisithila konqaya i vinyl sisithi vinyl inxacamra ke konqaya intigira miye ora ke qinqa cuba nqira ra qhore ba kodlia nasa sike e qhoro sa go dikoro qanqise i okay moro ne qhapqan ke ma lc gabises osiper that sums bold gaze butsi asanu boy ngoi gabe tina go gori ga e sa nqa e sa nqa mdu da kya di ske o si lili sa tinza ba sa go di gore qanqise im okay qanqanqa di moro
1: qanqanqa
0: o se tremitre ke ke ra go mitre ke
1: da jogo are ke to khuya pa always a group of two group of Europa hang at the Donald Donald Tonga de Gracias con always a Isha. He's to the three Ospok, a two group of Arba Ospok. So I can meet the other two to go back to the Miss Usmit and Anisa.
0: Bye bye.
1: Hi, said the Noah.
0: Thank us.
2: Thank us, so how she tested me. Aisi testi, ada tu orang as nasi bu, orang as aneh nasi tu orang oh Aisyah, korang satu kop korang kain nasi tu tiga mas, morin roy nasi sa orang itu ramu, morin kamu dah nak kerja tu orang tak aku dikasih sasku nasi, abu pas bukan bisnes pun arwah itu amzi, kain satu kira kita morin seni pasi, wah family kan kita korang mikan tak aku dikasih sa orang morin ni, wah swar family. Sapa papa kunzi ngikoro mi morin ikanka hakuri khajisa umareti koza sitiki sahili kan nakhiti kuto kurumi morin kanka hakuri khajisa skun khaske tok tom kan trasa si sisa masikaka okati si ausu sikasi kuto ha khat khadi kurumi tikas masikanka hakuri khajisa umasi ngam si ngam kom ngam si kom ke atikuro tok mi sa umbi khake morin ki ne sa korto e ka gade ke le rena sidan ba as ane ta hutang kitok ausi testu si kain ai
0: bye bye.

0: Bye bye.
1: Bye-bye.
0: Ozi dira tsenge di xhosa ncase ke gore ga ha ethi ile ke uya ba kan kan stira mi tso gore phine da ke arba em aroma ori job ke di goro qanqi qanqanqa di moro ka ke ra go mire ke
1: ya re fotse tso mo ya go fotse ka re tso ke goro ke go tsi poli ha o me ero go para to lo ga o ba nja sa nda ke ga nga tso mo ya ke tso tso mo ka tshwe ka bana ke tso mo ke ga nga ja tso go me o me ero tse ke tso goro me tso nga ya go wa sa ka tso go ka ni a ka a tsari tso goro me nger man sa ka re se ba tso goro ya e ga tsi tsai ka nga tso tso mo re o man sa tso goro me tse ke goro Gloria, Gloria, Gloria, Roena, Sina, Tokrome, I hang like no Gloria, Om Sandla, Clue, the Tram, I hang like the Om Sandla, the Gromiti, Petty Progono, and I hang like no Petty, Sikh, Tokor, Ivan, Slap, Sina, Tok, and say, I hang like the Tokor, Kurbanek, and Havoko, SK, maybe Messing as Om Arisan, Frank, and Tokomare, the two.
0: Away.
1: Away.
0: Ani cam cam cam hub eh ngabas na rekin ngabok ay sa mayan na hub ka ani cam cam cam hub eh ngabas na iruke ngabok ay sa may ah na hub ka Africa pa sa ikuri ka kwen matiti moro
2: moro kung ito eh
0: kaya kaya ragam ito eh Bye-bye. Nine times that tomorrow.
3: I think I'm going to go to the house.
0: Bye-bye.

0: Ayan, ganda di mro.
1: Kain customer ako si Tete ni.
0: Hey.
1: Nes kito isa ching ngam ngam sa chesa no kore tramay at ako karo. Hindi mga kreis karo eti. Kaya po sa dibita chunga di ha kari karo spris ka kari sa sira kito na ching ngaya. Sira kito pe po sa dibitin en nga ni kwera rato pa ngara sasa kao ka unwa kamitwira hare. Taran hobay ba ngamre. Si elo si ngara ra kwi ka kmi ki kuba tu chen ngara ni ti ta ba am ti kru ni kwas ngami ba kau si kreis karo es paro ma hua karo en ane skari ba hu kosa sen as ngara isa hu ta ke tok ti kru mi ke si ta ke ngam si ti as ngas ta sa kmi sa sa ba ta si ngong ngam ha tua si ha ba ta si ta ma sen hobay pin nga ti kru ha mi ti as tries at sisa uare netes ko am nga khang ai bai netso ko tok ba un ko rit nga sun aro yo am nga kha ko ske e mon da tira mi e kemi se aso nga nga sa ti isa ti keren es kemi taura a huni hare ti ro si khang o a ti ro sa uare ti kro ha mi no mi ji sa tip ma sin ki ke ban sa ko ti kro mi Jesus, it is Omaristin Gesago Bahuti Kurumi, Si Nova Hatanas, Nova Huskin, Jesus, Erikis Tina Tikurumi, Tita Tamru, Atros Carway, Aukura Latiara, Tinki Doctor Kurumi Tola Mahuti, Sida Dita Kamitin, Estima Rudolf Kovasi, T. Oma Maria, Tin de Kurvanida, Sahuti, Missi Arado, Asto, Akres Carway, T. Priska, Paris Tina, and it is acting on the watches. I want to write Kagong Ai, and it is Queen Wana. Si Afrika tsa darang eng eng se a be a da kitseng nga mengwa a ikotse kong wa go toresa ke gatse sa go destiny ka itangis
0: babai toroba oma Olga Qhamoga sa ta ke ka iqenqa ba ra tlhore ba oma Olga Qhamoga sa ra ke ka iqenqa ba ra tlhore ba tiramiske o si Maria lager mansa o titisa go Okay, uni cam kena dan utin am. Kita mes moro.
2: Moro, cai dugo.
0: Cai ke ragu mindre.
2: Cai dah ke ko. Alsi tes ni.
0: Yes.
2: Oh, ayi sakut kita kena cem as kurihas ayi kurihha. Iki ometrane kam seba. Ometrane kam kah ngaji datuk uhari. Tiramita ketita usurosa van vekta titi au kert nelson veki titi tam tonga rai kauma aus nelson van veki eram kuyo van veki titi mauriroti seron tisenen timmainsi tisivens tikuintelins tihate neske auto bahusa sivensi ya singe kurome opatrane iha mwaiti za uhare mamdu sigea sidati au pati ok kai kankans
0: kai ngabari mwari
2: ok
0: oni kwe ngayi ngangadi
1: Ausite steni odagetok tari besna kwa kuli hakamu uminga hakati situi abudi hermaniti au Simona Lisa Karimbuera ihanga itestiguru mibati omeswes bas kabe setine tari besna kuli hakati ihanga istiguru mititi kwekha kwekha Oh, kai setan ngam musa ku was kitau baku wapmasa au si kifro anita gaum khastina wa ta ke do e khang nai tsa wa re tsuru mi je fro ko sa se jola mama ru fanyo ke ba no sa ku e khang nai tsa go ru khore ba go tsontsong ka

akawo ngari ile ke go a wa chinqani ha ingira manqwa adisi qanqanqa inkama phakathi it's ke netes camdishi korong as qhaitsa please Africa tsisa athi answer ngikwe dradin sen mabagu snetsa ke ngwe tsi Africa phakadran wow tarena manqwa ati sara ran answerang hopin Africa pna aqora qasa gwi aw ida ge sauran rodin wa ga ako Africa tsisa idarang wa o tariga idarang wa didra mi swap ai Africa tsis ke atamdisi korong as qaitsap dis ai kuripo abarat CDA kaung hop tikang hop netis ke wibasga ida saura sikori Africa tsis ke ngadi inqubies Organization of African Unity OAUs ke angqubie qamdisi kurung as qaitsap dis disi kwesin anqani disinqona anq igripna Addis Ababa siya Ethiopia dicudra mip ngapna ke a ngqubie si ngona disi qam a ngorasa Africa huku ditaitwi awu ke ang how ti ke amin qwi Africa ba uqhunis ngas wakuqhams habe qhading abosasip ngaba aqayiqinqas Africa ukunqas aroma athi ike nidi ithes nesa kayise an o aisa Africa ukuqosa sinqanqona lisi qanqan uku Africa bdikudi qaqwi awu yang howts he African uba uinqas African uba uqhunis ncasa qhamqwas aroma ke awuku ncaku ha iske Africa tsis ncasa kayise qanqwa ke a e o aisa aqaqwi awuga Emperor Haile Selassie turup tsi kwame ngurumap ngaku tsi ngakha ke kaise aqaisa ngasa ke anguru OAUs ngas here African Union dyang answers AUs ngas OAUs Africa Union ngas ke tam wa DCT tam ngurepna African Union DGA ai aqhonihe nisi sab Africa ba kuripo abaran aundi man abos qitos ma tsi African huku ngaku tsini aqayika nethi ike nedi e AUs nesa kuiba man house omkhain sense tsi Agenda 2063 the answers mas kwasi since here Africa phe da kuhang aipang abaha di kuda nimi ping amsmaga abosase ke amma Africa ke ipti akhadi taub ai a o aisa ti ike nidi e DC kwesin anqani disinqona anq inkurike anghaw ngona disicam aqaqwi awu ngaku ke abosasethi qayisa sike ami cuyba man house nga idake aqayisa Africa nga cuyba man house kiqayiba nenqona disicam a huku ngaku nganira aqayiqayidi tsi iske anqabahu nidi ithis nisara tsedi nethi dane dinsinski Africa here qayihap Africa here qayiqayip Africa pya omkhain since wara qup napna sarati ngabode uindra kauda asi namibia anqada anqa sabida asi uindra singa de namibia asi qayip napna di idanerami kaudo ngapke akang hub hia nidi itis ngastiba Africa bank wade ke khariro sinira ko tarina an o aisa sarang continent tinga sa sirami ngum as Africa bdisna tarina a o aisa mariko khwena ha ngadi idanira ko se Africa ngum as ngaske kam i tam nse akai wan hun adi yang hobe pa adi nga
Asia Turosi Masi. Asia ke Turosi Akai Abahu Ipke Africa Mwaba Akai. Kodaniskao ke Anona disipent Mona disin amsao million square kilometer ga ege Africa ba habatsia kai a tamdisi persenko hub aiptiko nga kunga ita atora kaisi Africa nga ye tuin amsao haka balloon kwen nga na hake unika kwan kwan di nga di tit hai erasan kwa ha harudaniskao o ike Africa ba an o isan iptiko sase hub ipti itob haraga nga kun wadisi di nga ha sari aundaha mu

0: tse e dani kosni skau. O ike nga lake di draming aus ngasa isia akais maske lake victoria tiang ansa ati idake nang humi hia wang humkuha Africa akaho kai tabip ngapke Kilimanjaro humi tiang ansa korong wa DC kaisa kai DC khoisi DC korong a meterko ngakap akaho se korong wa DC Haisa KDC khoisi DC korong a meterko ngakap akaho se tsipkeni ding humi ngapa Tanzania pngama Mount Kilimanjaro tiang ansa se koda ni scalp ke Africa ba ipti insasip hupti insasip humku tsopati savanna di ngatiga ansa mira se egipte ba go cape of good hope because e kaise an o aisa se qala ka nqa go kuba ku o aisa go sada go ba khama namnga go nwa go nqa kura nqwa ge tsi e Africa ba an ansa o aisa go ba ku qala ka nqa go how di qala ka nqa go id qala ka nqa go go ku ga ra nqwa ge se Haru, haru tani. Si ida kini asi kaunti na ngati i dinro din o aisa man wahati din ngati tina ida Africa pa nira dise kumkatra katra kaisa si ida Africa pa drang wao sada tina nira minka tare e Africa pa ngan o aisa bada tare e Africa ma idara koswab ai It may sasiminka didagi Africa pna anha ne ti ne tinang or on o isa se nung ho good maske yo nung hun a dinga ige nidi I habe idake Africa pna nidi in o isa hunana tis wasara kavan I di ida nira me ti counting up tina nira a turo se nira may ing a turung up na ida DC Kairong nana nira di tareng aromada kau dah say o aisa bay Africa ngan ans nga Africa ba times o aisa si ba kota ha tida nira misi tam kosi tu kamaga koro kosi tam kosi tu kamaga ngani kai nga Africa ukuni kaurap Africa ngan noring uidi ngadi kekaisi ans o aisa saat madaka ha o noring uinti inha inha sen uhun ngana ka kai ha distinat nira misi I Africa ngan uip song khasip ngaba khomai ha waraka khung ako waraka khuku ngaka I Africa diba ni uatri e out madaka I khaben ga it's mama basen khabisarang Africa nga ni uatri ngorin uin kosa se uranium nan kaisida kaisang uiga mwahui au kaisames a kain kawas
1: kain kawas ke from me
0: kain gates madumire
1: kain geto ka ke fru sa tiro ikaning wate
0: aibe ide ke aturo se Africa pma tung anha o tare e ang o aisa Africa pma tare tung aisa si aminka didege Africa pma ana nedi I tsinidi I hun aroma
1: tidak net Afrika pengen andas ke kai si ke tu aku ba ora ka ka ba ba kai se ai sa ti bu stay nan ti na ko ta ko ko ots ke kai se tain sa tan hom ku ngin ho ku ti ku ti na ka kra ko ke kai se insa sera mo se tidak ke kromi
0: eh di gudi ke kromi ti di gudi ro in ha ba di grami
1: ya ye fro
0: tidak subu se tso tsore Afrika ti sa matis aira tsedie
1: Afrika tes ke foi fonton naste mai pirate di
0: gan gans ka batuni ka khase e subunga ro se tratsa tso khoya
1: thank you bye
0: Eh ke sa miskan ke kara Africa tsa matis aira tsedi diske qulo dinsa go ha e tsamko se tsicama ka gore khosi tsamko se tsicama ka ngani tsenqa ha batra ko Africa pna direct we de want I me amnga sa wa direct we de Africa ba qhomeya dimitsi ira netsi sti ha ba ngungusa ni ra

0: Hallo? Ke bro?
1: Ini sekadar ngadu.
0: Madre.
1: Afrika pna ipke twin uba ha. Wang ukuha week wena umaba manu banaba.
0: Wang
1: ukuha week wena umaba. Eh, kore ngu kugya. Mida Koro disi akan anguka ha. Habib ke neng hub Afrika pna ha pna ba. Afrika hugu wa kuha kaise kwikwe na uwa mangu ba.
0: Nigeria.
1: Yes, Nigeria.
0: Dare kwe di kabi jubo. Dare kwe di kabi.
1: Gun guns.
0: Ayo, bye.
1: Eh, Nigeria pke ngang hupia we kwena Africa mkuguna uhana mira san wa ipke Nigeria ba kam kai disi millions ha ngasa kwena uwa kam kai disi millions ha ngasa kwena uwa dida yego aka kaisa meskan gero kaisa ka ai kaisa meskai chikan ai. Kaisa meskai, cekan ngai.
0: Kai kelas cipro.
1: Midre.
0: Sama itu apa tuh midre tuh kuba.
1: Kain kia.
0: I.
1: Tengi roi ramadu.
0: Tengi roi kado. Iben ngoba kabi de.
1: Si neske mut ni kabi tu tidak kira ngai.
0: Ah, tato kai cekan.
1: Saru cokok mi kabi de di.
0: Okay, kim kabi.
1: Angasa se idaga Afrika pna anhuati daga kosa se akitodi kovan indi hiyara hadi nga ige ngasa se u ubundu tia miss ngasa da season uwe ubundu tia miss ngaskira season uwe tiske anemisa philosophy di anzenemis nesa Afrika pdi ayin was kavakas hurin was maska yung abasa hui kriya man ab Afrika ba di bagus name is Ubuntu di asang huya.
0: Ah, ayun kwa, dahil ito kranke.
1: Hmm.
0: Ang kong wasa.
1: Kabam. Kabam di tita, dati mong sin ma. Nga ba ike Afrika nga kovan indiga hati ike Ubuntu tia miss nga sara season uwe. Ne miss nesa ayin wasa hustang hui Afrika ptis nga. Tamaske iyo huring wasa kabakasang abasa di ida kyokwa ade. Kabaregi nisin adem gedi de. Nukun gira Google. Ay ayan kike kaka. Kabeda uti akaisa miss akai sekang ay timari. Moro.
0: Hello.
1: Meda.
0: Meda.
1: Midre.
0: Itla goji bro. Kabadra, bitanto.
1: Afrika pna ike tamhuga ha. Tatsike utuni edma ha ika manhuga naka.
0: Liberia pi Ethiopia pi kaketo ki.
1: Kabadumio.
0: Ethiopia psi Liberia psi kaki doh mai.
1: Yes.
0: Thank you.
1: Hey kan guns.
0: Tarikodi.
1: Ikodi.
0: Tarikodi dulu.
1: Kan guns. Kamu huka gigi tati ukunit mai. Ti ne kamu huka gigi. Ethiopia tingi kwen kaya tingi kwa Ethiopia tiramie ti Liberia tingi kain apna ke ah kai I harudra kai sames kain si kang ay. Kain
0: tukas. Mayroon
1: sa madre kaya pero. Namabib desert tiraga mio odage nga tobasya wa tobatika akay sarang kwa. Uikurina ha, uikurina unya. Habe indikos niskao, masa Afrika pna nga tobasnya kaise a kaisa. Kaisaisi nga, na uske kurin kada nga sniska oneske saisi nga kai, madin na tobasa nga sa. Dice.

0: wa go a ipna wa tsoba diga kurinqa ka itsoba sa ngwa ma tsoba sa nxa sa
1: tsoba
0: sa
1: tsoba ka go abustein
0: ustein
1: na mi tse tuma sa
0: sereng ngopngao gan gan sa ro ke ga dare ko de
1: a ore ko go tsika lo ale
0: gan gan sa
1: okay
0: e tamngo tamngo tamngo tamngo tamngo nisisa idake unika ngqapthi unika minute kunqa idake sereng ngop namabiye khanira ti idako

0: Enqadile ke go a wa chi e bile ke ding di tla rupa se go nqara ira go dingi a re dani di go sa ga bile ke ntsa nna mabe e ka go a qangwa tse ida ke subuse ni ra tshotswa tse ke ba go tlisa buting ro sna di ni ra se ka se e ke sa mes a qang
1: qang ra jo bro a ba ke go ri nga anna da go ba tsena go nna ba sa ke amtlabaditsa
0: aha amagale ke go mo
1: ke go ke da ke go ke se go mwa jo mae okay so tsim kam ye bro
0: na mo bi ke a huri ba nwa ka dura mi si na mo bi ke huri ba mari an tsa
1: map ke Atlantic Ocean
0: gan gan a re kwe ka dare kwe de
1: chef tsigo a re kwe ka le chetan ke da re ga ma
0: kan gan sauri chi kai sai
1: kai ayos mama
0: ke samis
2: ai ga mes kan kwa o kan garap
0: kan garap tu namo bi ati anhonu ma ko ba nga ba ma ko ba hanusi ko baba hanusi hanusi ba
2: en kan ske ama
0: kan gans are tare
2: Ahora ko kufuta ma.
0: Gangan kai sing ai.
2: Okay.
0: Karutra kai sames pai chicken ai. Kai sames kan chicken ai.
3: Kan chicken ai.
0: Eh, diroi drama do.
3: Tuare

0: maqara banqaba Pirida madu unika misukuzade kusale munise protection of the
1: protection of the constitution protection of the human rights
0: Okay, bang you. How about you pizza?
1: Okay.
0: Hey, do it in Rose Gang. I'm going to be needy. Okay, good. I'm going to go away. Is a mess? I'm going to go away.
1: Jeffro.
0: Protection of the.
2: Yeah, even man, then I'm mad at you. So, when I come, we have to get my money. Carry it, come and come.
0: Carry it, I'm the protection of the.
2: At, come back, man. Carry on, come as mad as you.
0: Okay, bye bye.
2: Okay, bye bye.
0: Esa mes.
3: Era atem kriman orang sakit bro.
0: Eh atem si.
3: Fundamental freedoms macam saka.
0: Protection of the.
3: Eh. Fundamental freedoms macam saka.
0: Protection of the paper.
3: Okay.
0: Go dugong ayam sa.
3: Eh, fundamental freedoms kita kung ay may huwe.
0: Environment,
3: sir.
0: Yes, environment.
3: Oh, okay.
0: Dangi. Sir, again, uniga ka au eni to hoba u. Did I get an ani? Uniga ka ang garigin. Kaysa, miss? Kaysa, me?
4: Meda.
0: Meda, tu. Makare.
4: Kan dia. Niro kan wabire.
0: Sareke asara ko bapnga tranga sa singhwa o de grami. Tamiros ke ke ngatis ke tamirosa na biap na ke ngane tamirosa. Ero ne tamirosa. Habes ke ne tamiros di twitter amis. Ngasa meteorite tirakaye. Uri ko bapnga. Ti iske twing as to seke anga. Ne meteorite satan ngasa se tamiros tiramiske ubait ngage a nga meteorite ngati kha akai man as to siske nga timadis una
4: wada kumro
0: yeah wago
4: wa
0: SMS KSMS. Ngwan ang aba yin wa phu kumtui. KSMS.
4: KSMS.
0: Tomari de ngau ngau.
4: Khaba du kubi ka nga tisa.
0: Asara kirami oski kamirosa ke ngati skini kamirosa tiske kamirosa. Kamiroski ya nga nami pi nga. Twing us to say. Ne kamiros dida ni mi uri kubap nga da meteorite tiramisa. Nga aske ubaip nga ke anga kamiro dida maske yo meteorite. Nga ati ha akai. Mapa iske nga man as to se ti madis on ha.
4: Tom. Tere, kurot wonden to se si nga man.
0: Yes.
4: Oti hoba din ona.
0: Yes. Tam kung ang kalagiran madu kay sa duki kay.
4: Malito kami.
0: Tam kung ang kalagiran madu kay sa duki ka ay.
4: Sa tam di dagira.
0: Ay duki sira ay. Kung sino tura kanya kau kasi duki ay kasi karama. Kan gans.
4: Okay, mama.

0: Kulana baqinise inqaba imi qho wa Lady Smith Black Mamba zokuthi.
1: Eh xa inkala apiculture.
0: Mm.
1: Asa ke yibo.
0: Inqaka kamgonqobe kama.
1: Nayo ayo. Apiculture ne gramat karu nganyanske. Mera wa evangelise Lutherse kerke anin hier Namibia na han wan warang wa. Kita ingat kerajaan ini si training angan sama harum api horaka. Evangelis Luther sekir kepting anina. Neng angan sakai sekasa sekang. Neng angan sedagra mak haru. Pada am kasih pihak aku ama aku ngap general sekretaris se asir poki. Tak tahu asir poki. Kata mai ha tu steming sekar. Sabadi Bishopi sinkni titele khasi stira ke khaungui ha Europa pti Bishop consultations hian ne juni tap ngani Europa pna hasi si ne consultasis na iku is ke Bishop sinkni titele khasi tra mira kirke tak haruma masiku kom siku hia ha ku khun hia ni kon in hang ha sa khun aba sa khun hia han hia ina ni winga nen wana si evangelis lutho se ker kept it on namira mainga tin ne sarang disa i ke pisho bitin ni pitele khas istina horaka lutho se ker kept anin hian ku aba se twen nanti minka bahu rank am arekau ngat kada ke take ke ngung tike ke website sake a kai kain ya a ya lcrnmi.org ti hasa hari e hari ya li hari si e hari eri ting ba ho en spend wo erhie ti ha linka ke kuru sitka ngaba karakana out ke survey ti hang apa ni ho nga survey ke minute ti bara uda ke ngaba ni sisa ngaba ntere am ngaba fra kro du gudira ntere am ding ro du tudi ti ke ne ding de ra data base ni ra poste ti da ke ngaba ho ke ni za bisho ke ni tele kha sik tina ne mi kui ku ne ne ho ra ka khuna sia mi kui ka nga khuna sia presenta kimita ke tora kai khain thira khaun ui hora ka luter se anin hian nami pe na kang khaba se toy na tum ta kra nga sa khun ti dwai ke ne linka ke a share ari sa hokro share re share link ke nga sa khru dinga to mini to ku ban kamang ui re ich nga ba si chne nga khu tu to si infiltrare o ke nga ba khu towa nga tu sa ta kra ka o ka ti nga si da jiko ka ne da ne sa to ma tharu kimi apical tsa ngasken a ropinga da kuruma ntharu ba ka sai ko
0: kangans
1: ayo kai kangans
0: dangere ba

0: Kanti kwenqaba qhiza mina.
1: Hello.
0: Kanti kwenqaba.
1: Kwenqaba. Midure.
0: Ngixaxa nje lo midure. Kanti
1: yato. Angandilo
0: kodwa gira claro ke sa tsamo. Kanti.
1: Ada kwenqaba tipunire chi. Angqabi ngathi ngonyusa. Kairan akutara dikam kono ana da gira ngana kaju awu wancha. Tida ge. Anro ka dura kharu. Madik ni dida kharu kai khaitu da dan u khabe dikni sada gi ngai an an timi sa khu di tura mire. Ha miro di tawa da ta mire. Tida an an san di kharu ure. Ong waje oma elite de glef. Tamep enya ge kharu isti. Wabaske bunstate soroska oms a stwasti oms eniha. Yes, karang ang ane jito tokyawa sa tokong maha kwina. Ane sti kwin iya kong dide na. Soroska ha wabaske niha jugis omsi. Bunstate sere yu ay ay. Mudu si tiyar kiptay tuis minaga. Dikwita jirang ang ang. Bunstate. Oma elite glet karoje isi. Waba sini bunstate uansas omsini ha. Umu iri aibaisa da je watara anane kumkati di ngawaskada. Ada ngabasiti. Ada do koka ku kongo mase sire saige roe chita iro chinka ida. Ngaba ngay ngay kagu. Di tuda je kuro taro neske. Au kwen kata guma ame ti ngu ka sasi na kwa ngustigiti amini. Orase ugao. Kanchi kaisa ngayba unwarebo.
0: Kanga sikunga padu wang.

Community Hour ting answer sa ku aroma kuma kare ungasi ai tisakuba mana tsiza ku Friday tsisuku se DCE squad za ku disiqinqa isiko se kaisamisa ai kuma tabare

ngas kwaku qhams habe qhalin abosasip ngaba acayiqinqasa Africa ukunqasa aroma athi ike nidi ithes nesa kayise ang o aisa Africa ukugqosa sinqanqona lisi cancang uku Africa bdigudi qaqwi awu yang how thi Africa ngquba unqasa Africa ngquba uqhunise ncasa qhamqwasi aroma ke awu ncaku ha iske Africa thes ncasa kayise qaqwaki a e o aisa qaqwi awu Emperor Haile Selassie Turup Tse Kwame Ngurumap. Ngaku tse ngaka ke kaise akaisang asa ke anguru. O AUs ngas hiya African Union diang ansas AUs ngas. O AUs African Union ngas ke tam wa disithi tam ngurepna African Union dike a ay aqhonihe nisi sab Africa ba kuripo abaran aundi man abos tritos na ti African hugu ngaku tsini daiga nethi ike nedi e AUs nesa kuiba man house omkhain sense ti Agenda 2063 the answers as was since here Africa appeared to run I bring about the good enemy thing I'm gonna abosasi ke ama Africa ke ipti akhati taub ai a o aisa ti ike nidi e DC question anqani lisinqona an inkuriki an how ngona disicam aqaqwi awu ngaku ke abosasethi qayisa sike ami cuba man house nga idake aqayisa Africa nga cuba man house kiqayiba nengqona disicam a qhuku ngaku nganira aqayiqayidi thi iske anqaba ho nidi ithis nezara tedi nethi dane dinsinski Africa here kai hap Africa here kai kai Africa pia om kai sins wara tuup ngap na sara ting habode uindra kauda asi namibi ankada anka sabida asi uindra singa dagi namibi asi taip ngap na di idanerami kaudo ngap ke akang hub here nidi itis ngastiba Africa bank wadeke khariro sinira ko tarina an o aisa sarang continent tinqa sasiraming hum as Africa disna tarina a o aisa mariko khwena ha ngadi idanira ko se Africa hum as naske tam in se akai wan hum adi yang hobe pa adi nga Asia turusi masi Asia ke turusi akai abahu ipke Africa ngaba akai kodaniskau ke ngona disipend ngona disin amsau million square kilometer ga ege Africa ba abat si akai tam disi persen ko hub aip diku ngaku nga ipta korakai si Africa nga ye twin amsau haka balloon queen ngana hake unika kwanti ngadi tsit hai erasan kwa ha harudani skau o ike Africa ba ans o isang ipti to sase hoop ipti itop haraga nga kun wadisi di nga ha sari aundaha mu Africa pti insasi ba hui au Karuti idanira ko ngang apinya Africa nga gahup nga ba kumkantra kaundeng orisa se kasa se ike ngang apinya Africa nga gahu wang aguhab ngapke Nile apti a ansa tiping iba nganing wadisi ngani kay disi koro disi kilometer ko ngaka akahu ngani wadisi ngani kay disi koro disi kilometer ko ngaka akahu
ithi idani nkosi nisikawo o ike nxa lake didraming aus ngasa isiya akais ngaske lake victoria tiyang ansa athi idake nqanqhumi hiya wanqhumkuha africa akaho kai tabip nqapke Kilimanjaro umi tiyang ansa korong wa DC kaisa kai DC kwezi DC korong amie terko ngakap akahuse korong wa DC kaisa kai DC kwezi DC korong amie terko ngakap akahuse tipkini ding humi ngapa Tanzania pngama Mount Kilimanjaro tiyang ansa si koda ni scalp ke Africa ba Ipti insasip, hupti insasip, humku, tsopati, savanati, ngatika, ansa, mira se Egypte ba ho, Cape of Good Hope, kosi, ikaise, ang o aisa se. Karaka ngangu kubaku, o aisa ko, sada kubab kama, nam nauka unwaku, ngakura, wahi, tsi ib Africa ba ang ansa o aisa agovaku haragan ngaku haudi haragan ngaku aidi haragan ngaku ukuha ra wahi si haru haru tani tsi idake ase kauntina ngati I dinro din o aisa man waha di ngati tina ida Africa ba nira dise kumkantra kantra kaisa ti ida Africa ba dran wa o sada tina nira minka tare e Africa ba an o aisa bada tare e Africa ba

Nesikiki sami siqobaz NBC Stiza. Tanas ego hagair chinda karan ona sau culture nono phanda kum ayeze. Kharugo gurin din apna ige anu akame kwan us agazigi vedais hwasi aroma tsara ibis ogwa angin naza se kam kanale hu yirin oga kami agire qaybazen arda abdul khalis mun am abrian mcnebi ge tsara ibis tin anga sitqa dus kin hawa se kam tengi nga vedais hwasi ba gozi amayba in ngaqo in anu akame ngwaqa anga sabanje gurumi norasa online ge a qadi ikanale di qame season us ngqabi tsoro na ngaba jiro hoze angira angiguru andi kangan khasi ba tsang usen ngari in no aqame ngwa aroma khari shimun am up mekne bigiran abekui an huru an kan musa tsams kaman ipds a muhasa in ngagobika hun ipd oresa nga masi ba hobai in anu aqame vedes tsuwasi tuba sikha Naga ngwa ministeri ngamipe phe ipchi ngari sari maas dip anselam morungu pche goro abun hanupti tumtum sa siba I mungame ngora sa au peba kaisa karun an agun aroma. Nes ngay genera kousi pchi sisen ikazika koba me se I tita mwaziku yang ngabat anagun agun abandera sisen amhe. Morungu pche neminka bagoro di ngari in hobe isi ches au peba harasa siptisti tistoba yago korihas na uwa hainza kunene karib na hipyogoro minam na say tuan uide han au eip na khabagi neng huba kankana kuru nuri huwa sipka toda na ha au eip ting uibdi mung amdi sa gugu na chinit na ye au eip anina adi I au eip di khamarin chin nari sarima sakura tom dore kasop ay ngari itinga sina tarib ebke marung kubagro kain kusin chimi ministre skinira ngari itkazi kuchi domdo redi perosa kaitu nga hiyani mung amsan au ebti aga nen hop nga korikas tin akome ab Leslie aves ebke gurun ebti ngarib ay kasop ay kaitu nga sa taan haru di kaw kare khabai kha un ares aroma inga top in hwasi gu tin ob di khamarin mistina khobai kha negru din nzin ski kin am sin ramis an na bese dan hardu u obai ma si aroma ti as ta go wa e kadi ma mulu lost in an na si ka whisky mona kan gu din on di kai unus kaza go a di dwa sam busy kharip ma hospital kanige nisisa in agam urusip nwasi over the ministry Richard Kamwip tin onsanira mai sawedo kanihia kadima mululosti tsarisi nqanqa khayip khanqwa qawe ngapke in agam tsabin nqanqa khayip dikora qaw Sylvester Mainga tin onsanira mai Greenwell Madongo amskole kho tsara tonkani ngap genera happy ndelamo dikhe une kam wadisithi Kwezing ngurib di mes Namibia onza. Kadi mamuli lo stin akome aup kapende. Kapende pjokur kuin aachimi ngari I kai unu di ngari gira anka tuitube kwen hiyan endi ngari ku nga kain ta ngaro di gya huruna. Ordo magi kamdi si kwezing akona go kameng hukom na kanu onna ngonin uri main I iya nambua ngongo akomeis Angola abdi awas tabdi bengo karibdis ngangwa ndiwa. Abana mandi migo baba aup Casper Luis Inacio pjogrumi disnon a kwen ngadi I tugi ngam nagon ayin jogon a kwen ane I tjogrumi tam an gino khuba hoi dumadi. Ay pjogrumi ngadi I unwa tin naras win uip tisi nga sigu ngagu je an habe uwe. Tidi gita I tude tina zera ngadi I koms na kwen ana unwa ta. Francisco Rodriguez hiyan urusip dumun am aup bengo. Sendrang ay gumtu bab jogoro tum gum kaw chimin mona koni a tuwe na gu kon wan angin ay kodin nabara kon wadi ay bigoro aro chimin wan mona kwen

kinkuru amasi ngathi inqele ichokoza zibahuqa ngathi ngqazi ichenqe ndiqaluqi no ha ayiqhoqa nguka qhaluke yeni Israel lichawa sikho ukuqha inkom disinqa didinqanqe na nasan iyaqhabaka sichade Lebanon nqa anahana nqe omde ho owa ngancamdire qhubazene qara qwa hezbola gacuchaza aroma amagama qhubaz dimingu baba up colonel advice adreb jugromi hezbola kuye qale ukungxinxarisa ngequnqa mthiki israel dichubaz dimanzan xana nqari ingancamdisi ngazikanela than inqwidi adreb jugro khwena hiririnqa ingqwisase nqora saqhenqe wancorodo manxobeha ncuwadisi mitrga xali inqade rhu xhobamsan anqakuca xhanda ke nengxona xamsikuci xa ndiyethe sixona inqona akayirika kwisamis eningxa ubazeni

Ya, kan itse kan ap. Abting urusik ngami beda harat are. Donner dag ces di drama yo dagi kwan lisada an kain haru dagi nida. Sada di ngam abting urusik ngami be par corona. Ebe san hang hau basan si. Ko madida nedi I ngam abting urusiba. Omkenga kuinga ti kan itse an omken klasa. Ah, ko ngadrati kan itse dra ko ah sada di ngam aban mube. Saida netesa ebe sa. Ma season 8 ngamibe. Xa season kunqara hang hara kanqa ku season ngikwenda. No qhubunqara xa kan wa ta insiyeni sei khunqan ngamibe season ncinda huri eku season ncinda. Ma indi ngathi ncina xa baqaron aro di ngancina. Store di nqa Saida hara kanqa ku season kan wa xwa swa sara kai. Season kunqara khwen no gere sa aisti a o sena khutsni khuri kha ibes a o dara. Ngai fan ngai da ma hatiri kuga. Ah, da madira mi ekhoya o seida ge. Harakan nga kutso kunga saradi season ai kunga chaunwa chaugara taika. Tsiki ne ditshoka satsin ngong abting urusip. Nisen Einstein hasip ne khong manara khomnga. Seida khira ngong abting urusip ngami beda harakong ai bei. Ai besa madira ne mun a. Ti soros ne chaunga ting ngong ab sawa chaunga tsisti. Ti sorosa ne sa ngan ubin Einstein a roban wa kona garusa. Seida ka turo seko o tsikisa tsa. Satwa tsaska uta sina tsisa sera tsau durap wa tsau khasi pina tsko mo ipsa si sene distip map kira orotsi nisa ra waraka pe sats kira no witska sats di gurisan khao o kai sen hu sa se tine ay mat ma se ta tine no khui giga mi da ne khaban utske sats ke di tsotsa sa ho it ma khabi gi sats di tani sen tsok tsin u sirop ne bara ngai go sats king wasasi ne khuidin amamir hadi tsike nesa ngong asitsin omsitsika ka setso pharang aromae ngingwe batske sats ka aise go hatsi season 8 concentrate a hand up mabara ngubu tsitske ngan abetlugu tsi nesita gidai ni didira mi qedi ngasina mir an an ba ngaskrang abasa season hasip ngapki go ngumnaiti tsike satsa khuwe ai khuitsina mi kanwa Ngonu, tsaunu, nisa, omkau, nisa, sats ta tsan, karaga nga kutansi kukakoe, ditzke radi. Tiske, nesina rangai glou, satske, kaise, tsaunga di. Niko ngera, nekosi nga uwe ha, kama no season, ikanya gautitin, kaise, sise, kaisitse, kosi nga, kemira tsao, stine, ki nasa rangai glou, satske, tsaunga. Ti, sats, disoros, nung ap, atske, kaise, kai, saban, haba. Niko nga gitu atma, tsaunga tanaro gara ha. Sorosi sea hon aitha simdomron gira ha a tsuro go khama ngwe nge ke iseng ha busa sera omtsawe ga gabe ke itlo ira ina go basa o tsikwa ne tshopcha ne tshop nga ha go asta tsanga ke mami khoi khama ta ke komsi bonwa tam tsedi nga re gira uma arisina de ge ne tsedi go ngomdi sei ke kharaka nga go mazi go ngara hon a sene a tsaunwa nda ha tsitsa ka mnuna tsedi ne go itsesa go no tsesa tsa ikaritsa a hina go ka sege ga ga nna go hona ro re go ra ka hona dira ha go di mpina season in a mebera ka go tsi season a ona wa ra ka go go ga ke ngi season ka so ro se ke se tsana ngi season a ngi tsaba tsi no tsitsa go nda mi ha ma go ngi ka computer e se go nna ga be nna sna concentrate e mun ka season ngi up ka season sats di cha season dira itike season e why e bisa qonga sibanira xa we ho se e maria maga tsau tsau sa a go iwa ike a season season da kwa ra qedi ao madi tsinira di itne qonga o e sats di tlara di has chau paran aromas nesa go tora tla go ika nka ka sa da mayo tsi ka ka sa se tsasen mayo o ibe men rore tam tot nguna tot mona di sitong ro ka habe mainqi tsing om karong om miro tsi satsa ga go e nga ba go season aire nga ba go an nga ro phena dani kopke tah tah 20% principles nga sa season re ne sa madira season 20% di tsiba go e kururi I nga go e nga tsko 20% the season a ye tah tah percent di ndani ba matsa so mo buti so bu nga nga hore kai sets kai khasi ngani season sa seika aba go kai a din ngani season sei kai project
ngare kari ngaro nga season iri ti kahu ngaip na season iri it's that how sa swa bara masense huiga am tadam sa wa ne tadam sa igine khwini qadi ga mio o ngas inqanqi season chotwa it's that in uning ami total sen ngikwela ke season ayi kwi energy dranga ngqara no bio plus ku dai ku qara kanqa ku kurungi kwa nqa ka ka matsa chikari sine wa se ina tigi nestina tautsa ya tswara nqa inqwa ayi sen khuna au nqa apting uzi patsa ran khomnga qasa sen ayi tmai umtska qasa nqa bona wat mai um hot mai ditski uga ifan systems ki nqas ko stel mai yo kofi ku dai ku netra nqa ayi sen khugune ku qaida net season di twa thaka oski sara di sorosa ayi sa ba hota mara i Abahusa, Ebe, Huna main, Miss Nasa, Marmin Miri. Tahuna main, Miri, have Huna main, Miss a main Miri. Did we get a hand, Abima? Marit sneak, I ticked out that long door a rock at three, Satsis and AB, it's sah. No, I'm Rusiba Koma, I say Satsis and it's not crazy, the Koma Sipna. Queen, my is also him, I don't want, Nick, when a man is in a dimidity. I'd must own in highest had again, what ma. Marit sneak an is a di. Or like a cold, I gram. Ebe sangai ta lat uya ta maskrio kise lata hina ma email anzi khuntane sa singhanse nka wasitska esa masenits ebe qobethin umsi sithin umnwisti eroske nqasa ke ari sina diye xa khuna deke ncikweda ayitongi khama ke qan awsen edo ncing ayibini qamnqona haka khan noqqa ungase ihunatske wasitwa watsko ncitsko kama ku twika season ebe hayi xa ka uqa ayiba ithanga kama ku khasina nqasa se hayi hinatske noq wasitska rona nqwa laptop ku tayi ku cellphone ku email ka ke ha hi hi wasitska ke sang ayibap sang ayi its dieni se khuna nqano se di itwida ha Aros nga sina. Tong ururi. Tira ga ko o ebe sa hi di miro sina. Ebe mi ba sendri. Sa tau ga ama ba ko ba sensi. Yin habe da ke se da gdui kuro na mwa davol siyo. Ha di yoda di de di miri. Otske ama ba mitit ke sizeni. Niko iha ga ngay dietis ka. Kambani sa gdai ga iku ha sizeni tina. Nesa sa ta di tini ditko miye kwa ya ku kumna. O ha hi di gdui mire ngay tuatwa sa i. Mi katskarao. Di hoda di de di i mwa kwenan anan huga. Tari e noh ni ngay glou se yi kaisaw. Nga kaisaw ngay is season itina. Eku. Nga bahu. Saat di omsti ngay ba. Saan ngay ba. Asen ngay ba. Hariom ngay dong ngikwe daging. Hariom di ngas sina serang eram. Ngaya awige. Shawa shahu agere khlay wa flur gwe. Video ngay agere go. Ti agere khlay. Selfon ang eram. Aroma. O saat di durian. Airo ba tonwa si ba tauri. It's a besa main we know hunen hanira hunasa para hum nasi huna. Asens nasna giwa soroba nga nami kairan hao ibikai tansi baira hongong abanesara sasa o nan ero ditina masin ritan nga kari umhan nga eream tiyeni se huna turi ase dire di gwida ge nga bastina hanira tong ouro. Say satsti aero person legen aip family pkats ungan aip ngaptina kumasi batauri hauba. O igin lai dip tinara kahi ine kwege indi ngaw kweke kan hao nghani yed mati sinan gi kwenara nganti ka isi tlaid gari sata maa khun kas tina maa kani mati dide. Nabahu sata maa hang ere am khasi gu nikwen khas tina uwe tlaka tani ngaw basenza ebe main nwiri. Ita tani tlats as khan ngasa ere am khasi gu kan ngaw eisen. Tida ka ko o ngutan khasi ropti tga iropti na madi tini season u it's ay khona sin nakla kore sata man ait tsisa energy level e mwa nikwen ge qwas this season aw nikwen ge ameda

qaqeng sicisa sera season o kere iqom season a energy igcisa its uma nqabe dithi hari qharibe se adiye xa khorona nqa inqa xa butstan irop nqa di otske qinse go qora titske nqa inqa ipnga sa season ya di xa tsauta mazi xa zipnga tsonyo tsgo huga wa khona di twa khoya nqa tsauta yanqa uni khona nqa aske satsi nqa apti sorostin wana ra tsauge nikwela ke etseng xa sene ndakwa qore ida kwa di tswa garati nqa tsgo kharo bisi aida ni kende amo tsin kharo ku dai ku wa ku khasi butsen dai nwa nqa umqwe mutskosan u Tides go decent, Udits get a fan season, not a gira, now a sen, not a getting long up in Usib Arma, Nidin Usiba, Hanu Tamaha. Tabahuraga ko o Satsti Baslate de Usa Subusuburi in Gubunubu. Ma Chegorbetsmung as a roasteros a curbas and the Otskan and the roasters, Nadra Gomodegi, Kain Ipnahuna Radi Nikodegi, see that I'll get quat habida ahuyaura no tam tigigates go sats the day bang the gang listener. Season is sides go see otskitawa. Tigisatske Gandurs, Damasking last is an eighteen wouts at the green answer. Season a no, I be seed massy gigate man, it go but it's kissats, mutteratow. Teenage house twist had a mass, sats in that thou, sassisini, man, I will barakau ha, we all say the nerontina. Season out a court, nari, am I? Nisa tsinga sitheko satha umsara ngikathi umsara anutitski nisa tsheko flood with nuts noch seed ma hier sarap tsi khungqatsa 13 mautskin ge mai ngasan aibara u its ngaro nan aro dinga qola tsi tsi qora qathi sa season in aibe twa qhaka seda ka ku o ge satha umsize satha ciba qaqa vasin sakhe siya ngqancaza madits nisa ni radio satha usiga qaqare satha ra wiga Mure test amse iko wati khwaro matqizisa ke ranhabu matqizida ka qinise tsaye khinga tsi tsaye unungawo odeke qinise sina awda asira xinqisindi inxaba khu satsing omqa sting omwisindi uvaneng rona diga di edong omqa tsing omqiske soku atha qinise khora tsino satsa waba nqa awbathi nqa qinise mqweke tsike an mustin koze sina qinise stovera si ingqubu ngoba Naro de Dibasen, Noban Narori. Net par of Sandroi Gui. Iro de Gude Daroti, Noban Nadwatska Scoutna, Saro, Omgan, Omikabati. Asakwesi. Haup atan umti. Nabahuda, Kainbasende. Tom Tomsa Quay Castina season Abe, Lam Arirori, me eats house, Mazip had a coin. Gadegua, Nani, Damaskum on a tongue table. Ya ferlofi ha ta matsi degi mu dara sei gone ding bo si ba ha yo ne ba doh ko matsa ge sang airo ba doh amang ne batri of ne ding hanga drof tairo da di kha ing se di tara di ha khoruna so buro ma di duan hanga de kha ma di qop ne ida da tsna ari ai tsai ka nqikwe go bo o di tsna ma ta kha ka ma di qop na si tsam are qwa si bna o tsina tski era mro de ya ho kha Aba go aromas hina tski ne si zin nqa tsa bas ne si zin tski ngamba aromas nqa san qwa wari Then arma da gini disine ngata ya dani hoka gisa nese gitnami didatsi zene tsin ai kup nga ba gwan wow masiki kun wow tsauda hui khan arma ya se so adani arma san wa watin ngin arma sadara san ba san tin hai ba san ka hui au ne arma arma ne sasan ai ban aman ni ditsni abe tlose umri aba hu tai ho tsare da gi ho tsine ho tsare ka ba dia Man abdi ngitibaneng khongai ni di sisene daga ne tsaupran ona se rat ding sense ngiko dage kwa thadi tsaisa se tsin ui sense i ta ga tske irani khas ka khabe mara se senta maske yo tsaisa siran kha ngiko en gitao e bira ngari u ba horan wa tsige ne di ko ni sa sa ka ba sa kore sa tsa season season nga ma tho tho sa ziga ha ni sitska sa sa hap ma yo tsitska ne sa ubungatsho ni sicica ga yakho ekura camcamsen cauqhe ama satsina ngwathi sicamcamseno ari tsana rita uphamadis mas tsina kwase satsdi besletrona ure its uiba senti uisen pare ida sa uibi mabaha tamaske yo nokwendi uiba mwaqatha tot khaisa kama gatskini amanqwi aroma Magnis sak nezi ge direk nga hunguti marigo irgan umre dimi eba. Nisa tiki nisi meda aib nga ngiro ka gora katsi nung aib nasi agla habeski soros an marigo kamagun nga asase sa ti season ha soros nga nisei kemikal antina soros nga ra nga indi season.

yaqalo ngxele tajye ko saradin apha qhon uisa africa up the test aroma ngqobola le diqha amqasen oisa ngqapje ne ba khabela ke qhaso ixoko ngxaisa lokho ba qingira tinimi thabele yaze thansen re diqubile ke nature xa basa dukanqwa khalchizo kwenciba khabe ixoko ngqobe ipichi xa banciba nenxaka.

yokudinxaka enqoso obudicunga la ke enqulomi dilagiya anqa isinqanqa obudilagiya haye dilagiya so xa bakhona ngechiya so la ke ranqanqathi satsa satsa arobdis satsa homibestis satsa qanqhostis satsa qunga ibest maski aroga ibest maski kabribibdis ngaye qomzit mai sesiqinisile ke selacikhwe selalokuba dabadethi dabadethi wagqithi koqhoko ngxaro siqhezela ke raqomqa nekarap ayithi lokuba gqithi xasa kocula waqhisina thi ncikhoni ngonxe from unxa sichithi sa ncikhoni ngoro xa ngoro mikimi ari ngcinqa wa thi asanxwiqheza tumas ke iqhoka furuze chichi furuze ngari nguze thi ngari thi asanxwi thi lokugcinisa ikhoni lokuba ngalinira ngoro sichithi la oduthuqaye xa umuntu mazi nira lokuba nilika kuzanxebe xaba ndiraqharuqhiza qom ngoyicamka kusanxeka rhutha wacisi as aw rhabe ndethela ke nxa sicuza neicumcum xa uthina mitokuba nqorazi bacuruz umayiritawubethi nxwasobna sikuye ke nxoroscomi ngcince ucheyi xhawusekeni iska onira xhawuse ngcince uyexhewu mutuke ke nixhawuse ke so ye xa ungcera sicuze ra yinxha ucera thela ke nenxarisina wacithi nxadizase sachanira xhawuse rhabe chinasela nxaba oyiza nqobo lapha xhoba mthi wacithi ngacure

0: koamda gini nguisha da gini maka chinira
1: koi gondro ausi ka ngongwa kai ayu
0: ama se chikin ausi ngongwa chikin
1: ausi hu ngongwa
0: ausi huwe ngongwa
1: ee chichmung ausi hu ngongwa
0: ee
1: hallelujah
0: ee
1: mundi gondro ausha hu hu ni iyo
0: ah
1: tui tui ka habi hu ni iyo
0: ee
1: triko of treatment gui
0: ee
1: am hundi tui ki mutni in ausko hi hu nga
0: ama se
1: Hotsko of hot much we.
0: Hm.
1: Would you give me some hundred three, huh?
0: Amasi.
1: Hm.
0: Yeah, sit again with a coam.
1: Hm.
0: Eh, sit again with a coam.
1: Hallelujah.
0: Eh, then with a gira. Eh. Coam din aroma in Usara. She's an uru cow.
1: Hm. She home, Adi.
0: Ah, coam di, coam di, coam di, coam di.
1: Hm.
0: Malitski hong a malitski hong a diet ning we amika malit amika ning we malit
1: miroch ning che aminwa
0: mi e
1: miro mi
0: e ti daraming we
1: sa gisa
0: e ko amre si sago gine ko am awe ni kakap ka sago ina o taiba ko ka khong wa
1: hallelujah
0: e no abi ko jiko khabasa khaba ka khabusa i khabe ko ka ka ka ba ne ka ka ba a khong wa o ko gine tsai ti ti da kha ko am samare apna hallelujah apna Judi apna, si hobi di tahu am sko sekuge tidak ha nira ko am
1: tidak ha nira ko am.
0: Oh dah gini Uesa, ko am aromara kawam roti ngam tau ngasatu. Ko am aromara kira kawam roti tau. Kam kosi kita maga koro kosi kam kosi kita maga ngan kai ngap aida ni takat si he amasen lebe kai ngada gigi tidak. Nebe king ada gitu dia tai ki ho basin dia gin nebe king ai chau dai ji ga gai ho dai ji ga gai ni ama a ne ngai ya ga ga ma ne ke ko ga ga ba ti dan ni ti dan ni ti dan ni ti dan ni ti dan ni ti dan ni ti dan ni
1: ui ui ra ga ga ma ne ke thara ba ti first kali gini ha ma me bi ga hai ti ke sara om din ngai ngai kai ti ne da ko ne kron kon wasin ti ga agu ke kai kai tsora sa ha ho aka ke khopti khabe sisin u khara tau kira khara ka ko sisin u tau ku khara ka ko ne kira ko badan ore pha ti ama ko se kai tu ti kha kha ti tau tau no kamye bi gain ki kira u ngai ngap ki gain ngai ti kira sa da u ngai ngap ke life force ti drane na ma ko kamim ti ngap ke life force kaka one ke ni sisa kha kha
0: Did I get in with that?
1: O chikini ra hodra mi mai. Khub mdo mut ni iyo ti elop ti gami ki do mut khuni i.
0: Amase.
1: Khoe di mi mai ska ha ora gino ka nga nga ha. Khabe elop ti la gami o ke mut ni khu i ni si ka madi ko ngo pnga stu ska khabe di khabe ki khu go i.
0: Ti da gira kamro kao. Ning o da gi tira kamro kao ti ta. Ning o da gi tira kamro kao.
1: Harasi ni kwe wai. Chai la tsoba ko ba.
0: Nen ko da ge. Tira kambo tao.
1: Hong a chi ra cha tsoba ni kwe wai ko ba ne usa.
0: Sa ko gine di kho am au gai. Khala le ap nga samare ap nga chudi ap nga.
1: Hallelujah. Khu gi muto i. Tsui tau ka khabe khu ko muti.
0: Khu ko muti.
1: Man elo ti drami khwen ti da mit ma khwen ka ha da o da ka ang da ka khabe ngisi hot ma khabe elo ti drami o sa ki khu muti. Tsui tau se ki mut khu ki. Ne tau mas ke no tau khu ki muto ki isa ra tsa.
0: Ama se. Ne di da kira kam ro tau ne ngoi. Se tam ko si tu tam ha ka. Koro ko se. Tam ko si tu tam ha ka. Tam ko si tu tam ha ka. Nani kainga tidak kirami tam ko si tu tam ha ka. Koro ko si tam ko si tu tam ha ka. Nani kainga
1: hallelujah
0: ah tidak kira kam ro tau tidak ki tidak kam

0: Rutau o, kau na, tu khubara, khubam roba,
1: Ida khubam
0: roba,
1: khubam,
0: ida khambo,
1: Kwe khu kwe tara ka tara ka kusi ma kwe pao,
0: Nih
1: kau ko ask kusi ngati sa kiri hi, Nih bab kau ko uap tagi tri, Nih bab kau ko ngat wakas aigiri tang kai, Nih khubat kau ko kaisi kiri hausen kai, Nih kiri khubat kaisi koko kai. Nih, khabar tak kan masih senang waya masih kakak si Aitip ngapa keng hakainga kore hui ke doh mutki. Wada batu tau si itma khabar ke doh hui.
0: Nanti lagi nak tamruk tau tau kan sedo. Nanti lagi nih mesti nak tamruk tau tam kosik tu tamaka kore kosik tam kosik tu tamaka mani kainga ngapa tani kakak cuita nih ngapa tam ngapa tani tam ngapa tani hoku. Sudah lagi nanti lah tamruk tau. Ngadi tak kira kamu.
1: Sama begini di koa mau.
0: Sama reap na.
1: Si judi reap na.
0: Si judi reap na. Ama si sida di kamu tinggal lagi di kromi. Hup di kuen ke hup di kuen na.
1: Matai ng.
0: Kuen kereka.
1: Si harasi bang mai. Ip hup di kaga bang. Aku bang mip kerang ngau. On ha atai ku wagu bang ngatis ep kang ngau cipka ita mung ita usi kue sisin uyo o ai ngakue harase harase hang wabang ngaira tai pa ngatis ngaka kapa sisin u cim ngatis tu ose ai kue wai kup di kaka pa ne karuan ai ku ngaika ngai o ngau at malaka yo adango ip kuba kue ngai sisin u Mang, how many twins can have a Cuba quay nice season uka? Harassi. Nabella Muradipa.
0: As it and she. As it are a sea, Nova. Kangways. Kangways.
2: Kangways, aya ga ke go mi la o tle ga mangudara
0: thomi tai
2: thomi ja kai ama besa ngai ka ga phada gro nga aiye ti drami be khetila gro ka ga kha gro kha kha be ke pau da ge ada ge ti rat no ga ne sonda ti da ku ka ke ke na hai da ge gro nga ba gro kha kha kha ba ti da ge gro professor sikuru professor city sikuru asa khugla asa khuda jogo uwe tirage ngaba khuguro committee ngaba khuguro chacha tirage ne chacha singada ke guru mikore kaka batnira uhas kao otkini kaka si khuna nira nchapo mengo etko habo khuwe kinira arikam twa kanira nchayi Meng oet kuwa visis na muhu, yeno utikam kwa katika muhu, otini ngahu, nira ho. Otie kaka singhabo dia uwa, titie kaka pnefkara kwa ikuye. Tam nisadake gurome, ore sadake koam auta, Yesu Christu tida. Uda kera kerke pngata ka kwa titaka elop misa ni kwenka nira kwa rakuskao. Uda kera elop harang kwa, elop kata gini kwa siya. Kabe da kimi Jesu Christu ba mira kho am Jesu Christu ke sada ma kai me ai da kimi ra ne kai ti kau kau ai da kimi ra Jesu Christu kha da kimi ra kho am ti da kimi ne kho am ti da kimi ra kho we na mira kha kha ai sira kai sa me snara ai ker ke bua man ai bua ba mi hi elo Jesu Christu ti kho am au kai da kimi ra ti Unika kap ni ke elo ba sin ke ki a Johane yi. Nama ka ke re kuru Johane pna ramie. Naba ke khoi ba ke hai elo kha ki si ye hai ba di. Ob ke Jesu ba ke ke o sa ku ki ni ra ti kho am au kai. Ti ku ki ni ra ti da kha ni ra kho am. Ti da kha ku ki ni ra kho am ti ku ki ni kho ba ba ni ra ni kha ni ra me ba. O ga ti da kha kho am kho ngana. Nanti neng anu kakak panira hona, tidak kita darah nyonggal tu le. Anu kakak nyepi nira, Yesus Kristus buat ko am hatit, Yesus Kristus buka koina miba ha, Yesus Kristus buka dek si e ha, tidak kita nira me, Yesus Kristus di sini sape dek ida gini paulu kumida gini ra kain uje timira mi

0: pues.
1: Sang
0: sore tai ta komi ture.
1: Kain ko fo de dura.
0: Ho du dara.
1: Okay, me fro karo skrem ho tain ok kha ba ho.
0: Dangi.
1: Ah, kai se ta to khra kan kan. Jak na to ne ju ko ne din mu ta hain anu ka ka tin ho di am ti. Si da go to jak na kai se buru buru kha ho na kha ka sen. Si nga ah elo khra ka ik ri ko tin ge kwa ho ka ah no no do ngin song ar na kha ba ka ka se to ni khru sa. Si da go to kai se ar sna kro ar sna sna kro kha ka sen ke ba si ngwa bu ke. Kumi ke bo de ma ti ke ngwa ko kha gre ngwa go to sa da go no kai se to kro an an sen. Kha ba de ke to am se kai se elo bara kan kan di so sa ku ku am si ah ka ka si khruis si da ngai ko de ki ka ka si khruis si ka ka si kuna kha ka sen sin na da ki da ah ta mara na mata kai se kai sa ma ta kai am sira tan o ne anu ka ka di khon ku si de ke di ko i programming ne ki kai se di da ni kha ban asan asa si da go ta hana da elo si wa da se elo ti anu ka ka khani kai ke bi sa si da di da anu ka ka ba kai ku di sa da ki ko kha ka sen Sidani ama besna elopin anuka ka khalai hase ama kebodi ama khuna hawa si bani mi baka tire ke to tida koro khaka sento tire ke to kaise to ra kan kan taruti ka sna bas am besna kaise de ke to ma bang am besna ra tore ba zuban elop elosi mo si elosi khuna si sen khuna si sen basa kas ke subu ma tida tingi ka ta opna ma tire ke to ni tigan ko ya to ama besna kai kan kan si bu to khran kai ngos
0: kai kan kan si kas ko bab khai sebut ma. Sebut ma. Di kau kasar tu. Sebut ma. Kau di cing waktu di si hun ngat tak karu. Hun ngat tak karu. Kau tak pun. Dibat kang hub. Ai dah ye. Harre anu kakace anu eloce tidak kang hubai kai guri kha den oisara nobi ue hugida kai gora kabe uase tam khuji tuta maga koro khuji tam khuji tuta maga tom da gramisi gito ibe

0: ha ka ka phakeng ba o mongka tsike e lo ba anpeti ke ba sorat ke e lo sorat ke ke ke ka ka phakeng ba xa ma ka ska e lo ba kra albek o tskeni sam ke tsana mtsi o ba sna pa ntomka ku tinge nqe ku di xa bo kwake ke ke re a ke ko ai ke ke lo tin kanuka ka tla ka ko am tsata tsata u ba ma ka iske tsata ke kaudra ka mi e lo ba ran kwa ba tsata ke e lo tsina ke kaudu tsata ke e lo ba out o da ke tsata a try to out da tsina ke tsata e lo kan kharai pa tsata ke kona ma mara I ti free full and ya is fund direct mi pat ma ti lo a nqa a kwa nqa ku a nqa ke go twa ni kwa ngira ngi ku en ka khai ke ke ke nqa mi di habe ko pasu ra pe a pe ti ni sa tsana mo ke go twa ke go a nqa tsia tsana mo o ne ko ke nwa ra ngi ama se ke do khai ti go ita ka go ta ke ta tsina go roela ntlo wa tsa se ke ta tsina go roela mi di nwa sa pe ni na tsa ka ke tsang ko nqa ke nwa sa se pasu ra nna bona free full ke ti mara eng a ba tsina tsinge khona khai ma tsi elo khang ko tsui a ye go hara seng kwa mara e nwa seng kwa ba ke wa tsi nwa di e ke ke ni sa kho am tsina ke twa elo ba ke tsi seng ntse ke go tsara ntse kho am ma ke ke nwa kha yo ba ka se kha bo di tsinge ga ha ba ke be se kha bo di tsina ke kona go khara mai ka ma ka ke ni sa kho go tsina ka e tsi a tsina kwa ba na tsinge kwa ba na se ke di go wa tsin a nwa ka ka plat ka mi tsina ke a nwa ka ba ka se ba se tifika ke a di tsina ra khona kho aman ka ha tsa ho nwa kho am di ka khaima tsira wa ke hara e ba hansen um ti ani tsira ka hansi ke nwa ka ke ne ti ka mi ka u ka ta ke ne ka e lo ke ne ti ni sa go ke ka ke e lo ba ke ke ne sa ke ke ku tsina ke ke ku ti tsano ka ka ke tsa ke ke nwa ka tsina ni tsa e lo ke ba ne tsira nga ho ta ke pa tsora ra go tsatsa sna go mi o ka ku tsina to ho ka tsima ke nyo o nke khona nwa sa se ke a ba ibe tsa tsura wa tsaka ke kharu ke khang khwa se ke ha be go ha go tsata ke ni eng eng sen go mi tsata ke ka o tsiba ding go mi khata ka e yo go mi tsatsa ma di ta ka di yo ta ntho mong ani ka tsa ga pian anu ka ka bata ke ni se ba se e pian ni tsa no ke le ke out le kham se ke ni ba ta ke season a dia sio o ta ding a di posida tsore ti pele ti tsore ti pele ya ya season a bita ke sio o ta ke ke ka u ba an kwesti ha u nga kuna ke re o ntsa ke nwa ba ta in ha tsa tsa ding ha u ba o ku ke kana no u han tsa ka ke ho e ke ke ntse ke feel ke ha ke ho se ho tsina ka nwa tsa tsa ke o ma se ka u sa tsoma mo ta ding ba ti ya ta khran tsa mo o ta ke ti ya ta khran tsa ke mo ye le se $5 na ta u ha tsa ke ya ta ke nwa ti ya ta khran tsa mo o ta ke ka ti ya ta khran tsa ka ba o ta ti tsha ba khan tsa se ka ti han tsa ke han tsa na o ke ka ga ba ti tsa mi ba ka mo ke ko ing ngi se nga sa ti van ek moet mos dit ja ta grang gespaat het van da ute nis da wou te habe seker om na ha kan maka sê jy ka ka pa gee my by kom op die koei nis ding was dit da ka pa dat jy nie aan my kan aba sta ho ka kriske koei ke traktore habe skie ho a tore ra kan se koei ke habe ke koei ka ka para toa se kan se dan mai koei ke habe ke koei mai ran mai na skie ho a ne koei ke anu ka ka ba toa se kan se dan wa pa elo ko habe ke koei e anu ka ka ba kwa sia anu ka ka ba ke mo khoeni wa ba anu ka ka ka ka khue ka ra tiyo o toi ke folkhande ko na o re ko se ni tri ba anu ka ka nga tsini a nga anu ka ka nga tsini tore anu ka ka nga tsini nga o ton ke ko na khue ho nka ti o re ko se ni tri ba anu ka ka ka tsayo ba ke o re sa ho kide ditsa tsina folkhande ko ta tsina ke tuta ke do ka huru se ko ka na ka tsida go kan kan ka ti ko ke tsaruma ka ngo sa ngware o plan ka ngo sa ngware
1: ba go dira ngwa
0: Abi Rami.
1: Ah, sa khu duran hwa.
0: Barom sa khu wo.
1: Ge kan kans.
0: Ah.
1: Ka se tra kho am dum. Arisna da gidi da ma khu sa ko ba besi gromi. Khwenan ko ri. Elo ko chi ko ma pchin anu ka tin dang aba sa chwa chwa khu ki.
0: Ah.
1: Ka ka ai khai ka uts ka sa wa ba out ai chi ma chen naung at ma yo to pa khwena in khwena ka ka ka si sin u e chi.
0: E.
1: Khwena ma am in khwena kho am. Tai e da ni flor khwena da ka ma. Tai dani felor. Baba snaiga khuka ka kha khoeng kwa bu. Khoe swaro sa masa I naira mi ka ka ka ba khu khoe mi. Tai e dani felor. Tida ke ngari go ba sna go mi se. Kai se kai kom se ge khoena khai amsa.
0: Khana khai amsa kai se dani.
1: Mm.
2: Ari go qarisa. Ari ga mo
1: qarisa. Mm. Mm.

0: Tengo eso.
1: Lekin anuga ba kongwa ka tuta maje nongwa ke ja. Saat ke ni taba sen elu ba nkwa. O tse go oba sen. O tse ng anuga ba nkongwa. Khaep sa ba tse nga ba kune o tege dia nongwa.
0: Gangans.
1: Irame ke robeta. Aigam za ho.
0: Gangans. Tse ngas ke ni koba bishida kuru di kaisa. Ebe da gen nopwa go chocho. Obasensa, Madi Quetsa, Tinkobasensa, Dyson, Ibasin, Hobasenske, two dao bahu, wa tabare. Two sets go dao bahu, forget sets go dao bahu, cards da dao bahu, elopta. The good are you grumi? Yeah. Yeah, Nibadago, I can roy, okay? Aula gipchina ngaba di odagi aula gipchina ne bako na khauro na kansa do ngaba da ki aula gipchina ko na khauro anu ga ga chen anu elo che dip kuro mi ba da se se da ba tang hu bai unwa se ni ba tang hu bai unwa se da ne di kharu chi sa ra ka sai tang go sti ta be dire tang go is ka ka du go tang go is tang go ke sa mes tang go is ka ka anu ga khadra ko am de mare bi kep kha chin anu ga gap ti sin uip kha dai its go khobasin dai its go ho ta sab ke go da dai go

0: qanqo wesi. Qagadi ko qanqo wesi.
1: Hello,
0: mikhulu. Qagadi jego.
1: Ah.
0: Made dikoro khom.
1: Ora ke do ari kama sonda access ora ka beke khwa ari kama sonda access tokore sia iyo da jinga ba khoma ka kwa ko sina ko ngaba si iyo da ke ka ka brami ba de tore ri sita ke ko tore sita ko le sina iyo da ke sele ka si sita tore ko se te ka ka ba ra adu ka ka khon ke sa ko hai ba na se tore ka si a se ko to ko ka ka ya ta ko ka u ka sia ga
0: khuru e ko ho ga be ama se khuru e ko ho

0: ka ga di go kangwe ka ga di go khombe hello
1: hello hello sore ka go go
0: sau sore ka ye go mire
1: khom ga da ke ba
0: angans
1: kaise ke doch ira ira khora ngwa unu khang khwan khwan khas ke doch han se da gra kra pa dura ngwa khas na kaise ra le ba da ta helis pa da khora khomro
0: ra sa khomro re
1: ne anu ka ga khara khwa ka pra

0: angandaga eyoba nipi angaga kaku ngu kuu ii tibi nipi nipi nguwa tuwa e kadaba akai kuida si alayada eyoba la ira kanta nipi nipi angaga ba niba da si nipi nipi nipi nipi
1: Madigo ha. Ya ngaba ke itma go e. Ya. E ka sab ke ka sab tsi ka sab ka ro ya go tsi ka tsina da saura sin. Anu ga tsi. Anu tsi le di maya. Ne ka tsini komro. Kan go is.
2: A kan go tsi le. A da tsi go ro nga ka a ka go
1: ma. Sa go ke ne kho am au ga sa mare apna juti apna khale le apna. Go ba ti khang am sko se.
2: Ni ga tsi le. Ore ke ya tsena gore mang ka go tsena go ka ka ra sa go ipela ke thata tsa go a tsiki ke neng anuka ka ding go wasne sa ke go ntsa bae a ne ba re ke lo tsi go ra ka me le ba tra ka ro mang tra ka mse tsiki ke nna ra sa o sa go ba a tsida ke nna ga be nna ni tsara a nga o da ka o da nga tri di ra nai tsiki ke se a nga ba tsa gre ke ntse ka o tsene mo a go ba sen tsin a nga ka isen tsin a tsa tni anuka ka ba
3: kaise toy sa khuya ita ma titanga hong aso ngwa khosi khati kaise etramin ka khuro tsuini mi tsida khaben khabeti de e ka ka pti sisin ke kaise toy se tsabu ma ko ai ai hong a tsabura hong a tike kan ka ka khara ka tsuini nan pa mati i ka ka pti sisin ke bani ha si konan khoi konan tsura si dip kha taran khwa abe kung tsu tsin kanu ka ka tsi ita ma ba ege xa go isa ra ke koropa e xa bara romani khanisna xa tsaisa stiki se ke a tsa a se se ke a se a ro tsara mo xa pelo go bona go ba go tlo ka xa ke sa tsana se tsena ga ke ga sa ra ke o ha sorote e o e ba ma se se mo e bara ma go ke se ga be e ke sa tara xa xa mama se ta o go jone di ke se ha ka a ntse kam ke simnan manen arus naspa ira khang wa pade oi sa sin arus masa khabe khai chau au diram amo ka ka abop tin ons amira sin sin map ka huan amira kha kha ko tip ken in tip ke sa ko nira ai ai kita kere me ba kon huana se tadi i khunnan nara hiri hiri nada eng eng nada ti khabe oi sa se khari oi sa se sin tin sa ran ni wa kuke kuke tata ngo tata ko am san ao tata ngo ngo chan ngap ko ro tu ne ara ba mi khu mi ka kap ka san ka chi yo a a ko am de ma sa man khari ki ka khabe ti da mi kan kan sa utra ko gerata i ngari ko se asa se min kari ayo
1: se ke kan kan

0: tshwatshwa ke la gomang tore se ke tsena a tsai ka seno o ke ama be sna ka ga e gonga ke ga ke amika se da ina nga ka da nga ha da tsige ai no mo jeng ma sa ha se ka na al da se tere wa o o ke ga ga sa nga kai ga be tsi hana ai no mo jeng na se ni
1: Thank you. Ya bada guru taru taung ang adra taung anu ka ngami be outer leng
2: ah morasa
1: oh titera ngai ngam ka timai ho tau kwada omisen hasi hare in omi khai da gira ai omi ba go ti khai da gira ai omi ba da tira gini ha ti sa go tina kha hu du da gi de ya ti da gi hu go ti de ti da gi ti omi ngan gi ang sa ha khina ha so titera ngai ngam ka ti men commission kong sa o khabe ye khali gire tin phile bua ko gire tin o kha o mi ba gire ma din ha kong sa mang a din khri kong sa di o khabe mai thom si mo ba gire mi o hi commission a jya ikhe da mi kha di mang a ikhe da ni pru ikhe da ni te ikhe da ni pru ho khabe commission tis ke ni khri sa gi khri ne ba handling ge kam ma da ngai ma ka ka kwa I ya ha anu kwa ka ma gire chi thobe pi anu kwa ka di da ge di da ma da chi ti ke ni thobe sa gi khri bikini khobisa handling to is na gaza sergi khri khri ke amisen ha se o nun ha nga onen ai jang man khari ngi tori o mingan ding lai khaja hai den gas ka i tain gas ka har tori o mingan ji ngoin to ba ji khim anu ga ki ai khang no mi a si i i ti pa ja ha ha be ge khadi nga ba nga nga ga isen dara o ki anu ga ba thobe ti ha nga khri a be ji nga khri ko anu ga ba ki namgu aijin ai khang no me ahti hi te a no mapian anu kwa ga ki ke chris na gun chen anu ko chit ko han anu to an abi mon khuk chi chi gen bu nga o hare gun chen aru mai a khain cha sung kwa anu o chit mo anu to at ko chit nga o kha sun ni cha o ba sen ko an kwa chit ni cha elop chi sung gun kwa ba sen ti elop chi sung gun ga ha ti sum ra ka wo abi ha sum ni cha o re ngan ma at mo chit mo anu kwa ga pna ha sat ko anu kwa ga pna ba khau ka sat ka chit kwa an kwa abi chi ja ta ne o ba sen sku cha
2: digo ah mas tu já cogia me tengo es
3: tengo
2: agora ba com uma compilada qual que era mami
3: sore cada digo o nome do mabire
2: são sore cada digo Kangoys. Ngasetha kunqonqa. Xa xa setha kunqonqa. Xa

0: 근데 가까디 마하인 치고 낸 거 코아만 치고 니 코아만 니 시끄끼 시시나 거 쳐쳐 니 시끄끼 니 시시나 쳐쳐 그 법에 될까 우리 아는 거 가봐다 고로 거리 아는 거 가봐다 고 아는 거 가 시사다 리꾸에 시공 와래 왕 아이딩아 사마레 앞나 주디 앞나 할렐레 앞나 이거 디 코아 마오카이 왜 디카운 암 스코시 디다고 미사 나 업트라사 아다 시신 위레 디부다 미레 치랑 가바후 고사세 카디칸 칸레 타마라 나마스 치카이 투이사 카디 Kung kau sa Kristi, desiri Kristian sa cik kadi isnagan nawa kadi kai tu awa. Jadi kau siapa? Nanti aku sini di suaku ma elop misa. Aku kubaran am kaisa.
1: Amase.
0: Aku as tuan kadi sa kaka kuah kuai. Nanti ramis aw. Ma kuah kuai di cik kaka di cing an an dia as aw. O ngadi ima am di oka. Nunca ka pikip ki oka thom abas pikip ki tata ada khomre ida o aisa se khadi tu khun yang madi karong ading wan ker khin dwa si man si de ma khwin ni khwin mai kai ading khon chin dan nas kai khabi kisi kai hui ba unga chi khu ba do khwa khadi ima am din aro ma chairo re ti da mire chi ta kira tum amasi da no khwa iska no khwa ni kholo telf tani telf ni kamro se da kin ni ka tarao da kin ni ka uns o se da ki o tara ka unika ko me jugo ka khap kha e ka khap fret si jugo ko am jugo me ku ki su kristu ko am ago ma ba ko ta ko mai ko sa si mare o kai re khwa si tum ko ago e khoi ba sa ko kho am sa tim kirek tanam ta ngo sa se ma ta khai tsaka khai di khai chin aro ma ngo khu ke sa tsa ai di chip ta ka ka ba si sin kao sa tsa ngo ke kho am ba khu ba kho am si ke si kai buru ka khu sa kho am si ke khis te le ke uip a tsara tsa ke khu sa man sa kho am sa tsa ke no khu ba ra mi ba di ta chin ki ni di ki ni ba ki mai ni di ki re di Habi da gigi di da china hui. Di da chin gigi ore. Di da chin gigi khong abi da gyo. Chi da gigi ne ka ka khan si sa da gigi. Ma di chin ma di. Na di ko kai ka khaim sa tani ko cha dai ran ba. Sa khaim ta chum wa khao. I sa khaim sa oh. Ne ko ib ne di gei ba ka hui ob khu ba na di da hui wa. Ko am chin gi no fo khon de ko ba khwa sin sku sira siu.
1: Precis.
0: Amagada. Ko amago. Tak mau sahaja mah, okay, kuasa tom kuangku. Kita di kelas amari is istan arokun aroci. Saya gubat koris tekanan bayi. Kebam sekolah kami di kelas.
1: Ya, orang kasi, kami tu kong bunuhun ke. Apa suku di mana pedi di kelas na? Mungkin apa? Iskira apa suku di mana pedi di kelas? Kam, entah nang asa. Iskira. Hun arang asa. Tat ngona disinan arang askin dirami. Apna Israeli omi horaka ba. Abosa sing an. Elopkin imba khuse. Ti Christu se di khai. Nga Jesu saru ke kaunga. Tira harusta si ngona disin astandimi. Ti nenan ke ngau o. Ongi kau ngaji khatanui. Ci Pedro, ci nau apostolku, ci gun wajimi. Tare edan ngai ni di. Auko ci kansaku. Obkira Pedro bang ere am cirami. Hova sendu. Ii ma i hua en anga kaisen. Jesus Christ din ons na. Oren umbas wa.
2: Yes.
1: Neng angaskin oren din umba.
2: Oduge.
1: Oduge anu kaka di masa niraho. Di ke timgen ngabara sin ngang aru di karakanam. Tigen baskin ngukasa sakuromi. Masen radius kira haka disitun ngasa ndirami. Tim iptimisa. Mas nkhasi ke khong wan ke jing anga kaisen ngarim kirane ka ro di chamke tira hakkanam ngam sabade kaunto sege Jesus

0: Estup aqhuqhise xasa ke qhowa mkhoko ke nekhweni ke ncani nginqanunga ke baqhonqwa Jesu Kristu aqhuqhise ke qhowa gabe ne qhowa xa sinqinye qanunga ka khada ke ngathi qanunga ka khada ni oqana mo a xinqinye xin o aisa baske ne qhowa sinene misa ke mi Petru bang hawan wa ngoba sindudiyo oike Petru ke qhonqwa qanunga ka ba Petru amsa go kireng o a midi ngate o ipchin aistra khondi ka o kunqa ke rishika yi aibe ke ban anuka ka ba ke khong wa chipke neng anuka ka ba sisina ke di iba gora wa ka iqhupha miss wa ske aistra ke rishika khondi ka o kunqa chikire kha tanu chikire hubika chinge khona kire ama shi honqa neko kova ke ne ma khwetma gabe neko kova ike tine miss ne kone tika pe khiske khara tsa u ye ku tri man wa ta tita khan wa tita skaif wa tsau qaskira anuka ka phanga ai ya tshin anuka ka ba khong wa khoira mis khuptison wa u oike sa tsha ka o stop me nga kha ka ka anu hi ya nga khoi ai gweba nga tsita go bang khoi nga itsara nga kha
1: ka bara ko bata
0: ba ka bara ko bata shaking ha ba sa mudu tshin anuka ka tsha tswa se mis khuptisa kho am tshin a ho qhesa Kadim ke sikka go makro ne tshekoro nna kwa ntsha go go tsa itse tshekoro kho am e lo optimisa go
1: tshitira tsana
0: tshitira tsana o da ke ne dira tsore tshomi khang o wa hang ho mse tshe wa ta ikha kai tshi a khatse tsui khoi tshina ara ntwit mats shida tsuda sa tsa hurang wa gabe wan di qaeng o khaisa ka wa tsi he a tsoi da ye tso tshi di mara e ai wa ta i khang hom shi tong tshi ne o tsho go ha ta ka ba dang ai ai ho tshi o ba da di sa di a da ti a i tsho nga ka no shi da di ka o ka ho ru ka di lo khau tshi ka e ba ho tsha pa o ro ka o ka ho au ka ti in tshi o nga ka no re itse go ba danse ka ka ba se da tsatsure ma kha ituda ka ha khabe tshina jesu na sa re ding o mskwa ho tshin a luka ka a tsatsuda tshin wa wa tskena si i dan in nga ka ka mka msin i ka ka ba se da tshina toro nga mo i da tuya tshi sa tshang mo mi a kai jesu ding o mskwa amen
2: amen mana o tsa ka se ka kan kan go ba kai ka ngwe wa Tango.
0: Tango.
2: Wa. Kho am si samare apna. Judi apna. Khoi dit ma khun khup ta di khuna ta ngo khu khoin aroma.
0: Hallelujah.
2: Khup ta di khuna mi ba khuna.
0: Ti elok di tsai
2: phi. Ip kho bai ba ngau. Khup ta di ip di ka ka apna tsai sa si sen ka.
0: Si kho am Jesu Kristu pra.
2: Tangois.
0: Tangois.